0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na vengarabi na mumbula ke na mu tiku binaka e tiku bina be toko ni ndondonu gore na be kai ba karota kana fono. Me na vengarabi ba kapuni wai ke na garabi ni mbatimu e sau rau rau kana senga ni kauta mai na mumbula odoa. E be toko ni talaga na mumbula ni ba kasama. Por karam ni tiku mumbula ke na vengarabi tale soni nonda mata bubali. Na fono e mbaleti iko ke na mu mata bubali. Erto vengarabi na loma ke de ke Auckland ke na Northland ke avuta ke na nonda mumbula ba kapuni nua seitongo ke ni balimba. Sengani yawa na nortu bibu. Grita na seba walnon rau tolu ono ono ono bawalu. Sebagando tale seba walnon rau tolu ono ono ono bawalu. Se sikoba na vei lawa thefono.org nikua. Na fono dungena kabaka itobotaka na vei kawaita kindina.
2: Na ndoma ibiti Aotearoa esengata medede rinduandua ina mbuturara ni kakamburaki na vei tukutuko kamburaki kina. Kebukako baka mbote ni mailuto ni bata nindigende meka vingarabi. Kako ngandrebo mkondro baka kwa na rau ni vitar tarumai kire Pacific Media Network. And a number Telephone is Sangani Saumi, Saiba Walu, Saiba Saiba, Vitu Ono Tolu Tolu Barua, Walu Walu Mike, and a Katani Meli Liva Liva, complaint@pmn.co.nz. Say Walu Walu Kabaku to Mike, and a Katani Meli, Viva Vitu Ono, Saibandua, Manuko, Rua Bandua, Eokalandi, and Raunico Vitar Tarbodu Luki Broadcasting Standards Authority, and a Saiba Walu Saiba Saiba, Tolu Ono Ono, Viva Dio Ono, Sisikova on the website, psa.govt.nz. We could look at the Bakongo, Menandoba Kaveringa, and a Lomani Rusu Munasinga, Menona Abagadurkin and the Bingarabi. Se programu ni kavikadibaki kakundruba kitiko.
0: PMN Fiji.
3: Pamanaviti. You know, the government says it'll ramp up its response against bird flu after a second case of the viral disease was confirmed in New Zealand. Biosecurity Minister Andrew Hoggard and Conservation Minister Tamapotaka confirmed today that a single kahu swamp Care Harrier Hawk, Nakahu, Swamp Harrier Hawk, Namonmonia, found in the Wairarapa, was the second bird in the country to have H5 bird flu. While it's disappointing to find a native bird with H5 bird flu, it's not unexpected following the confirmation earlier this week of our first case in a single brown score seabird found at Petone Beach. Hogan said there has been no detection in poultry. The find shows our continuous bird flu surveillance and testing program is working well. And as a result, we will step up our actions in response to bird flu in close coordination with our industry partners and others. Yeah? Karua, second bird flu case confirmed as government ramps up response. Yeah, sakere sarabaga mimbi. Mendalangangaroni tiko. Dangangaroni kevkandando ole wolim. I manu manu umbula e na vanu e pakarote ki kina mi vanu sabu sabwa oya na vidi nando no balni kana ona sengi tuku na tiko I vei aonge ngolendo no singo sari de na rubi sara roto kana delente vei au sa kasar ngasenga gosi ni balni kana mendo mi kana kin mulat ki vuka sa senga na lau lawa na mateni katumba avertora to kini sto me ronim I vaka kuni vaka teraira iran mon mon vuka mer ngole me lo mani na to balni kana ui senga senga tani ka ui tiki tu non dem bula na luni vu no mendo ngole ndeli vuli voli ndan dam vavna danga I vaka ngataka na vaka singli se vaka ikavi enda voli me na balni kana ya ya mina katra mendo ngangga roni tikina Wambimbitalanga na vei mole so, Na kena ndo vuka mai loma na mai na, ndolanga na katumba, na sliding ndoara sarangori sanga mai loma. Vuka mai loma, bulatin sarumbuitha na kakana, ya. Kwa menda na gangaru ni kina, kese nga sandana kana sarumbenga mai pali, sandagi mai boli boli, ya. Meka ko nga nindangole ani sanga tung ni pas sa batik de lente vel ni vroni kana ya angere mai roti ko kina na monu monu voker na rove na mai na mai da da banga me danga ngaron meka ko nindangai tiko na sambla tani na voli kana gortu ndo wasanga rova bina kana ka ndo kana bina kana ka kana to wasanga ri kiyo ke baka o ni bangor ne moni ngaron ti ngul na mai na sar buk sar tinga ni loma sar li to ki ka kana sa tanda lente vel ko ranga nganjitu bangona floni kana ya aya misanda kochikenda bakata tol tenisar ngami kina blenda sinta kila na mate er ko tapata tiani or na manu manu eh iyo kakuni babir lekira ngor kakuni babir lekira sa kochiko ngamai tumba sa rasa ngani sa livule ngamai na kemo livu kasangare vale se livule talmenda no vale nikana tale esanganira rona kena tefeli na rube se na maina se la mon mon ubu ketale so sa we bana miniti me vana kaloko o re tingo io erik na mbolangi nvi mamani va Dendon mendon ni rubital no kecho kata mangio ukiran turang oso san turang go me madan do tu e okalandi en katkatoni ramai vaka darna nanra fingar tabi ni katkatoni vir ni youth ni new methodist christian fellowship in madan saoti sarangol sta livnua kamaruta kinda miso tapoka vio kani e vol ni lotu singa tambo wo mbotani sembermag ni redana na emaili en na kavni kwa yenangona nga sana vaka yo mekina and sana rango da sana na itala no ke sanga o ya no bana kaloko menda na rango da na no de rango mi viti sa vaka urating mai o tia sana ngi rango da tale en a e kavini koni ro sana mai pingaravi o ele no ke olivia Rehoboth extravagant worship o karamatha pimin fiji pamana viti
4: sa tangida na wain rango na mekila Mangu sabaka kina na yelongu ni satangi vikemoni. Savi angunu wana kalau na yelongu. Ia wana kalau mbula. Au na rai rai ni na itha. Ena matani kalau. Angau kakana tiko na waini matangu. Ena singa kena ongi. Ni rakai tiko ngabi au. E veina nomu kalau. Ni usana nomu naka ongoha. Salud na lombo, eloman. Ni wala ko pa teke ira na leo hunga. A wala ko pa teke ira kina wale ni kalo. Enan domo ni reki kina pa abirimi naka. Ke ira.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nimbula vina kana lubi viti, esa vake tiko tiko tunde, mai na vono ni vio mbalam balavo, mai New Zealandi. Ke kim ni na nanda mai na vio se burbura, kavaka ke na nanda vono loma ni goviti, ni vio se mati mai, ena kavini ko ena vata vata ko na pama na viti se na PMN Fiji. Mai rongo ena nanda vono. Kena mai waga dhori na mbosi ni asana waga turango lau ena hotela na yatu lau isuwa e rapaka ritaka na ililu ni mbosi ena ndonu mena waga rabitaki koya na asana lau ena nambulia na ona mandingi waga ilavo kasega ni waga rabi waga lebu ena bebu gana matentu ena bebu waga turataki wajana nonra wasa na turango tuina yao sana wano lau kena tui lau ratu tevita Ulila kiambo mara. Ekaya korotu te vita ni tiko ene sanongo na yeumbula kena kukau wa mituru katiko ene kena bebe katore takataki na bisinisi kena baga tumbu ilavo kana yanga viro na lewe ni panua ena loma ni asana. Ekaya ni nundunu mena baka samataka baka binaka na matamboshi na yu baka sala eso liya na presidente ratu na ingamba lalambalavo ena ngona endolavi kina na mboshi. Baga mimbi na kia nangandre mitango magina itawa baga wanuwa lau kapaka baga mimbi teki talangaya na kia na baga toreda katagi na kia nangolingoli kapaka burea lewa talangaya na mandingi ni baga mbisnisi ena sana ekaro tu tebita ni ngandre mimena tayo mutaki endona komiti ngungu matua mena liu taka na sasanga eba uudha na baga toreda katagi tunde nangolingoli lau karaida na mandingi eso kana baga burea na tumbo baga ilavu mbalavu bai ira na lewe ni panua. Ya baka ndonia na matambosi ni sana na baka tutungo kasa ndingi taka ndo na komiti karalewena ya veda na turanga me baka teki asa kata ito alipatane ursui chao chikurui William Lenga Solomon Nata Filmoni Mwangambada saka usare wadhi kena Danieli ya limewai na ronga taraba ya tiko ngaya na mbosi ni sana sabaka dhuritika nungonungona vipaka ungeti libu ndu ndua Vira ni lewi lao, membaleata na tubu kata kikwa, baka ilavu. Ena kena sana, baka ritaka na kambani na yetu lao, na itubu tubu mbe. Tebu taka ndo na kambani, ni tarvale. Baka mbulumbula taka tale, na venga rebi ni wanga. Ka baka tumbura, lewu tale na mandingi baka mbizinisi. Mera kautira le sumai. Kena nonra panua, na turanga marama ni lao, se kuira na lewi lao. Kena nonra panua ndena. Karasama itu, ena panua ni dhaka. Ena na bosa ena mbosi ni matambosi ni sana lao ekai kina ni chairman ni kamba ni yetu lao bila milenga ni rebo tu ni kamba ni waya miambulia na bibo katora taka taka bagi lao kana baka langanga tikira elebo za kana kai lao baka bimbi o irri tambongoni mera lesu tali kibonua katarana non rebe singa ni mataka ena sana ekai ulenga ni baka tuloa ni matintu metu sueza kana ilao ni bibo katora taka taki kina sana lao mana tiri milu ini nambak sawati kina tolso buka tolo milu ini na itu buka bagi lapu esa baka burea na mendingi wuhu ena kambani na baka ramba libu taka na nana taka taka wang bisnis eka ini sa tubu tubu na kambani ni atu lao mbitu ebu taka na kambani ni tarawali ni atu lao kana baka tambak ntua kina bini taka taka ni hindi ni baka matintu me baka na ngoni sala wawu kina bini baka tura tura taka taka tala esu ni bini baka tura taka taka kana maki mana baka dhuri ena loma tudoko ni asana lau eka olenga ni company yongo ena bibeka ni kena company ya Browns Construction Company Limited maisir olenga kasabi nga rabiti kwa hiviti kalibu na kaso taba ena tango ni sala witaratara kena thaka thaka ni bibeka tora thaka taki ana wai eka ni na thaka thaka ni bibeka nongo ena ruku ni ndone tubu tubu ni bi ni waseni tumbu kena imbalimbali ni nasenga ni ngandrebi mabaka tumbu ilavo na kambani yetu la mbuli kina na misi ni siye ni taka taka mbeba kani saa tuwe Browns Construction na yao kena kena ndao ya ngandrebi eka wa itaka tiko na matambosi ni sana lau na kisi ni kena sama ibaka sabusabata kina weni maitenganga kima tasao ena vio ni ane ena sana kanama kimera na vio sa kitaka na uvisa na tumbu ni lengongo ena mbosi ni ya sana eka ni cheme ni matambosi ni sana lau aka pusi tu fanga lele na sa toru ko bimbi te ko namba tambo sa tigi nang ko ka bina kat pero ngo da me bir no bisa na bika esenga ya do lana ngo ni rsa to mana tigi na bi lutaki na vital no ya no bugun bos ni sana kaya tu fanga lele ni maten ni sanga tau tau ni mbosi ni uti na kena ndala ko maten tu na mbosi kata kontrola ko na turanga presiden tara tu ninga malala mbalau baka tamba kin tu kina e vida na kaya mena mbulia na vida ko tara kata kini asana na vida singa na mataka kaba ko tara kata kana non rombula na lele ni bonua ena lomani asana e kanya runga tana matang bosi mana kalo kalo kalo komis na kapa kari tak nai tubu tubu ni bebo kotor kita ke membelai tana sana o ka kina indo na yala lani rus ko bulu kotula ni milu ni membelai tana be ida kata kai lau e ka tu funga lele ni apa kari taka talang ana kambari na yatu lau company limited na nona baka tutu ni lima nan bai ka o ka tiki na kena bole indo a si rona wanga me baka o ka wo taka kina na be lo kia ki e na paso wasa na be ni anu kando na bole bole lebu kina loma ni asana kaina sa tu tu botala ngana khamba ni mana toyo ta endo na cooperative ka bondo re tolo na bale ni marui ya ya la kemba ono mbala o kemo ala na ngara bi kena tolo ni waso wasli le bunya nyano e kana che meni ni so sanga ngo ena rao kena bera tamata ena lo mena sana mero bulia na kakana ya ya ni daga kena bi kambi bi tale so bola kena bal ka seng ni lako kisu kana ba ka uta bondo na kamba ni na ya ya kena bi kor maru ikena e maru tak tal ngau tif ngalel na kena sa alio stel mena ving garev ni wanga lau ka kani sa bebo giti gan kena baka bina kataki na belo kaya ki wabulita na beyo ni anu e kaya ni maitinia tal ngana nambosom vana kena tabu di indona bebo kani ni kena roma liana Conservation International Fiji Development Bank kena sana lau ane kena tuku na bim bisnis lalai kena bim bisnis lelebo na bebe kotora da ta kitalnga e bena ka ditiku mai na bono obulau na bebe kotora da kana winga ra bura ramba obulau e ngandre me baka bena ka taki baka lebun dia nanga ni se baka baka tinga na yan na kena benga ra bitu manda satu rawa e ana be ka baka ta ro bile butu sa wau no itna non rombos na Fijian Media Association le buka hall kar baka ta ka kena le no no bunga sar na kawai ena no boso ni uti na boso ka ro bili bini ndina ni saro ngara buti kuna bebo no na ngoni saro satu rao wai kena benga ra bimbi tala so iya matata ni ngandre bebi naka da kena benga ra bini matentu kena baka tu bula butu ndi ena be ambaki mengo e kaya ni matentu e kila na be kaya era baka rita kana leno bono waka sasa sangati kome wali ena no ne tubu tubu baka labu kena kena tubu tubu mbalabu e kati baka na ni baka tutu ni kena ntala bitala rano ngobu kambureta sa bukan dia takkan ministry ni wangga buka kena rara ni wangga buka ibiti tiki ni tubu tubu ni bebo kotor ketaki sa bukan dia dori tiko eka telengani sa wakati na wabu ya wabu lau ena program ni bebo kotor ketaki ni wabu matentu ni matentu wata kena bebo kotor ketaki sa tubu naki membeli ti subu kena lau toka endiri ni bukan dia takkan sa tomane tingane ni anu na kena bingka raibe na ngonongo eka robi libe ni ngandrebi na bebo kotor ketaki ena bebo no kena sara wenga rebe ni mbula kena buli endo bi rana bi kai bagar ta gena mbosin tau no ya na lele ni non ri tiku tiku na bagles lesi ni matari tu roga mi bi ber nan kasni buli ker na tamata ta kada ka bo maten tu ta leso e kai ni nan dikia batal na maten tu na bai la me mbala ta na bali wenga rebe ko maten tu ka baka sangar rati ko na bi be kai ni kena bai tamata kada ka bagai tu ki me baka bina ta ki kena non ri tiku tiku na tamata ta kada ko maten tu kena non ramata ko bale na ronga trava politiki ka langere da klaya na ngonongo dono ka na saule bunika ayo ke baka obaga titi ku mena shinu no soro se kisuba na natura ngan nei ta sir ku se ko roko e politiki ka ti ka na ngonongo e na maketa langere ka politika ti ka na no nei ka na sau ra rosara natura ngan baga bas no bul ku rongo baga titi ku e dele tok toka tukuna ni ato bunga nan business ni nan dona le manan ronan dola karwata nga me bana tumbu ni nona sto se kentin lila ya wal tukuna turungo ni kan do bulta ke tibo e bo li sar mai lambasa kasa baka ni atali tunga kina na bal ni kana na makete su ba na ngau nongo ar tunga ko ira dongir mai ya na wata ni ka songo se ni bal kana ke ira rebi bo bo li sar nga bon don me kenra tukuno roko ni ndoni labo vena karo watu tuwe na buli tegika kasara lebu talangani lendu bonua saro ndo bondo na ngame uwa na buli kakani buli buli tegitu na turamango mena moni kina moniti. Sonungu na oru era ni baka ngata kasarnga eli mano ndolu ena ndonga na ngoni na noboli kame lambasa. Ronga taraba ersa baka ngata kabina ketiga na ngono ngono na rumbenu ni kakana ivali kuru kana vimbi ni luda rara na leo ni kore bono kula na sano na itashiri ngo etiki ni ndona program evo kiana kiana marro ina na vanu amerao ni vako vurea na tiko sosa va kena tiko mbulumbula katavoda na ministry ni vei tiko tiko kena vei sanraki apake teretere na korongo na kena vei lutake vako mimbi na maru ni mbenu ni oti na kena maitavu na programu na kena soli na mbola taku na koni tena taku menda umbiu kena na mbenu na nondrotou vei ngarepe na ministry na vako na tiko sosa va kena vako angateko vako minaka na mbenu ena beka era ni baga dorkena ye ersa mango sana leno bono ay bono kula ngo ena tikena windina ena non rasa ngaraba aba taba korro me kena morre na mbelu ena kena mbola taku karbaga lunga ka tegi marbaga na tak sarbo bina ena kena ngon sal no dono kamero ni baga burre na mbole bina ka kamero kena na tiko sa sa ba etuko no minista linda tambuya ni na rawanga ne na kyongo kero daga daga ba ta ba bi volkati na bi tiko tiko kena matentu ena bugu ni binga rabe ngo ena kena tokma kena na nda bi tiko tiko er maru ta kena lulu ni bi bu bale ka baka kena ne lulu ni bono bono kula ena non rasa ra ni baka topo topo ta kara na program mongo etu gona na turanga ni korro no kulu ko sem patricio ni sanon retavi na ratraza kendo ne tiko tiko subsuwa kamarao ni nduo na bonuvi na kar tiko kina na susu bu ni nondo bonuwa na beisina ni mataka sa me pesta ni tiko tu bagelago ni nondo matentu sa na tu tu bagelago ni runo ndul rusu bu kono kina runo ndul rusu bu bitu kena imbal bolongo ni sa bagando ni na lautu le bagarutaki e va pondi ruo tolu bitu na bilu ni membaleta na vinga rara ni matentu rara mbani matentu ena mbaka baka labo kama idhaba na ika tolso blukando ni chula e rono ndolo rosu nga bulka bitu e rato ni tolso blukalima na lewe ni palimendi e rato kona na tubo tubo baka labo katini er sangata katini er senga ni tokona e kana prime minister si tipe nrombo kana tubo tubo baka labo ni matentu ena rundul rusul kono kono rundul rusul ko bitu embal letta na viva kan don tak in don menta bulida na bula na lomni bika endarwata ka klaib na ko tuna maten tu na seng na rora na ngon sala itu matanda ni dauti ko na viva sakin law e ka rombu kan ni law embal letta talnga na loloma embal letta ni seng ni don marasta ban don duanga na mata bu vale na viva kare ni burbura na mbaka kurre ni sambal letta na tumbu maleta ni takavak kena baka tumbila hapa anayabu ni rawa katundi ekani reza na burubura mepaka ituki na tango makiru na tamata ya nabanoa ya ngandribi kina kabaiso utaka nabanoa ya ndoni mepaka hapa minaka thaki kina na matentu kakure ni rendao sanga maripaka minaka taka na beka erawata epaka mimbi itako rumbuka mbaleta na nandono mbaleta na nandono metako makiru na lalai na ilailai na ka erawata na itu tu ni baka dapat apa kakira baka lewir eli pun non roka mai sul telanga indo ana wanga kan kene indini ana sano rewa ana bibu kene matentu ana kita mena baka bena kata kana non rombula na bibu bale na tonta kuni bi kor le lewe na bat ni duwe na rewa ana kene sulian wanga kene kene indini idabu ana kor tabu ya no rudibo kei unuku epaka lebo taki ena bebo kene ministro ni bebo kotora taki ni tondago ni korle lebo kene onyano kene benga rebo ni lenga tumbu kose oso asa ne benga rebo ni bebo ki kati kona kene sao ena rosu nga bulu kandu wana ondolu o yana indeni kena wanga bu mera ni baka rotaka na bina kene benga rebo ni sali bebo kake uidu wena rewa be ira ne kena lewe ni bonuwa ena be korkoro na bebo vale esa nga irrao ni rupaka le lezi bina kake korle bu li wali mbula maketi kena be tambana kere ni benga rebo ni mbula ena maten tu kena mbula karasangai maru taka talanga na ngonu buli ni saro ni rupaka lezi bako binaka mai bali ke korni buli ana vaisinga na bingo rupu ngoe na maka mena bukia na kena baka lele itaki na langa ni ngonu sale ni vinga yaki paya ya na kena ndau baka lengai na indini barambara ni vaisa mati na tambana ni vinga rabi ana vaitu kitiko kena koro ana bunga ngonu na ndau baka lengai na vaisa kaya kena uduwe na rewa na langa ni indini kapaka nende taka saro baka lebu ena kena mba isule na indini wungu sana tosu ya taka tale na tangi ya ndini vingaravi kena nduwa tale na ndela na vedere merani rangaravi kabaka dengu ikina na lewe ni panuwa loka mbimbi veru na vekanda era mbulo boli ena esani uithi wilevu ongona rewa ama isulia na isulu silevu ongona minister ni bebe katora taka taki na taundago ni korle levu kena veni anu kena lenga tombu kosu kumosi sambuli tavu kabaka matata taka ni matintu ena baka tabi teki ko etiko ena non robu ki ko toko ena non robu ne no no er tiko na ton da kulu be korli lebu ni taka taka kena be ni ano kase mati ira na non ra ra ni bo rata na be ndende mbasi kana non robu itiko tiko a be bu ki lebu ngo er same maru taka talanga na sanu rewa ena bu ki ni wanga lebu esuli ngo kake na matangali wanga karsa baka nga teki tuwe na ngono ni kuwa kare ni usana endo ni wasi lebu ni ngono kulika baka kena lebu no ena endo na ngono ni soko taki kena iya enangano talanga ngo etoman non rok madalom bul tabu ni orto na tomana tiko ngano non orto na butu kaya ni na bi kor kor kena bi tiko tiko na matentu toko bata non rlo rai kamera ro ngo di na non rlo ndomani nga ngandra na leni bwa ena bi kaya ro ngandra butu mai odin de enan don ngano balabu sai koi so kaya na rongo se na ulu ni rongo ena non do bwa ninga ite mo de tomanda

0: I'm in Fiji.
1: Pamana Viti. Tataka nando mo e turangan reo Charlie Mariao South Pacific Song. Ni sibina ba e na rusang vulkan walu na miniti yo. May buwanan do nan daw lang ser, ke buwanan do talangan daw lang ser. Turangan reo, ni mbulu vina ka yo. O se kadi mga tigmay na madaw sa wati ni nda na rongo sa na itik-taki may ote poti. E na e kabini kuwa, ni mbulu mbulu vina ka, tau manda na wakangu. O nangan reo kemo ni mbulu madaw te kemo ni ni mber ni ngay kema mi rongo sa na itik taki mai na num do esa ni korta to kongori
2: nim bulo bena ka ne mai zolo bena maraman reu a na zangu Eric na balangi au turanga ni na so ta bona ronga au wasu sa rimbo da le e na korta mbu na esa na ba turanga ra e na tiki na makao na kuilawa maraman reu o sin madalo na mborunga na mata sera miran mira ke na koilawa
1: iyo tu
2: ndo rutundo langa sera na ma mata sera nda ulinga usar nga sera ba nda u yalo ya
1: sandina sandina etikung o kila di tikung ko ndo ndo be kana sera yo mu tingo mena ge vateng taki sando no
2: maraman re wau bakam bula u bakal zola talo falawa Waka andra, we are kevana turangan ra, we are turangan kuilawa, kerbara rong tumena kabinikua, andra binaka, zolabina,
1: Zolobina kandina. Totok wabinan raki mainan om desa ni korongori turangan reu.
2: Isa antono ale sina antono kana kutukutu anin raki ke mami stava chukungo na nonda sere ke mbati sere tuna wani kuli urna lubenda ke mami mangu sa chukungo na nonda mersangai mera baka urna lubenda lebutuna Lebo na kaya dhaka, kito na madasa uti raguli kesa wirana ngwane wita na dhaka dhaka nilina, rabao ngayi gira tukina. Membala ato na sero kini bulingu.
1: Na madasa uti talinga turangandreo ni ako tirina ngwane na ina tombu ni sisili.
2: Iyo, kema mbiukao na pulu, bete ni ndona kana kutututu, ndona kana batabata irangu.
1: Kanjin.
2: Kito umenanu mayo, vina kamera kao na pulu, bete ni kata kata vina kana pulu.
1: Kandi itu zoku, you know hot pools, eh? Iyo, iyo kor eren lalu ningoni mainan nomni community na songsongu ningoni viti kere serto kan ngoni mivale.
2: Go erna ngoni viti kor sara erna lebih kemam kor sama itu goi. Bisa sara cikun university, bisa talang ayu orang ngoni kor cikun sara cikun kor ni buli. Arba kau ngai tu ya kemam bibi kau membeli dua batu nak kena sangai. Onon ra maru yur na lubenda.
1: Andi.
2: Wakan bimbi. Wakan bimbi ni sere gitu na wuli. Kwa na talibuni, kwa sochi na games.
1: Kwa sara nga kwa turangandriyo. Totoko wako wotiyo. Isa turangandriyo na vono totoko ngori yu deniden. Na levu ni, na vita sara manda na levu ni wale. Ni ngone ni lube viti sara levu kitiwitika ni ekeri.
2: Iya. Isa, so wikim ni na warrongo tikme na kabini kwa sora sini. Sora na sini taura rawa ya bina wana danito. Na wambulu tika ningu na tau ni, na nonra tau ni na ngwane buli. Na nonra tau ni na ngwane buli na moira ke Nislandi. Arto na butarara ningito na mra ikilailewu. The home of the Highlanders. The home of the Bravehearts. Uira na tamata ya londe. Na wambulu tika ningu ya danito. Maraman riu na ngonango. Au se lako mailiu. Kita usele vitunga na buwale. Ngonongo, kemsa, wasanga bulkali matodo kona na mata buwale ngoni ni viti. Kima msama iwachikas mo. Sa wala kani kemami wili watikino erna ngoni buli nreo. Watikirito na nontabasu. Kemsa wala katitikwa ni na dono undolu. Ea na kemami wili wili todo kona ngoni ni viti. Kema msama ilinga tunitakata. Kemsa mivinkarabitu. Ena bono binaka ngote poti danidana. Membeli tanah itu community lebih besar cukup na urang awal mai nama dakak-dakak urang awal mai bici urtono forestry lebih urang nazar bu urang biu bono tu mai bici mana buwale sar mai benggar rapi tu ke ina bonong koi South Island musuwali bu cukup musuwali bu cukup ina pain arah kau cukup nazar bu ngom mer mai tei pain sabab ini benak tu buwale urtono lala nazar bu Orang mabing kerap cipungko, sakit mabili lebih besar. Indungan anak awan di tak cipu ayam meraman riu. Nonon rada kerja kerja binaka. Uiran nanon tak kuaraliumai. santona kana baka bin bina kau yaran takem tongi vital noi ke wati ke rna na balangi ke sore to ke nita kata ke kenriu dona kana non rando sakita na non ta benga rai buke dona ngoni veti wamba kanga bala kala kana sona kami bala tena ni to community bina ngoi tani den e na buku ni matalotu dona kana kuitumberi na be Wirtuna matalutu en dona kana daka daka binaka daka daka ni turang daka kaba tuna ni tu community ali wirtuna lutu esale lutu kavitu rutuna katolika wiliki na rutuna lutu tangi tangi mara mandre a rutuna girin dir rutuna all nations na kingdom kena CMF kema misa mele li usar sa mele li utalanga na matalutu ndara bikaru satu tokasa
1: satu tokasa
2: mami babini bina ni kemai kemai kali bichu Chupa na kazi, ene mami ndi mbula. Mike mami vinga rabi tunabono ni vuli toradake. Ene bono ngu otago university.
1: Maista toaka, ni za butangori na otago university. Oke mni yao ni ngule za mwani baku mazal takasyo ni vinga rabi tiki vei.
2: Mramreo yao vinga rabi university, University of Otago, urna kile yao. Yao vinga rabi na tambana ni accommodation. Sa chini kabitu namba kinungu vinga rabi volingo, urna lovenda. Wakabini bina katunga wana turanga ya nabi kadhibi membole tira na membole tana nana garabi garabi bina kuhirna lubenda korambi umbi maivale korambi umbi usaru maiviti membole tana sasaka nivulika era sasaka mikina
1: ni zabutal tinga na forestry wabimbia ka ukani libu sana nanda maramanasi turanga nasi na vuni wai sarangwal talanga ya niro leo leo butiko na vakaiti tingore deniren
2: iyo totoka dora kana kima milio leo wa ukaimanta na kito na vingarabi university kemisa leo leo sara kito na turanga ni malawai maingau umelo maibitsi kwa professor tukungo university Dr. Patrick Wakauti wasani tu umata tiko ni university sa kimambile lebsaro Dr. Saki Sakiusa Dr. Chikopi Mayono kimsale lebsaro chungu Dr. Sai kimambabe ni binakani kimamsa mele lebsaro na mivinga rabitungo university
1: Andina, Trondri, wabina na kabale lekasana kena ngarabi na Fijian language yuk nembaki sauti. Mkatala kena singa kiviti. Iyo, uvambu teniso sarana talono wa mamona tatoka mendana rongota na kavinikuwa.
2: Misa, nambaki sauti, ntona kana rumaruta kabale kuna ngwane na nani mami madhao ni kuhili wasaba kaviti. Wiki mani na rai singe mambeka na posta na mbaki sauti. Hartu utambu tiku kina hartu na luwe urani mami youth. Urani mami dharubo ngwane lewa kwa sarabuli tungwa university. Ya na posta ni mbaki sauti. Mbaki sauti sana kimi mbamu ni wina kamara mandru. Ni mbao maliwe kimami tu yeso na turanga ra linga linga wina kana kena ngarabi na nadamu kuna tuith tozi. Ndo na mbaki sauti tikitiko nini to madhani bosa baka bichi na nonra vita uanga na ngwane urna lubi kimami kimami ngele kita ka imbara bingu sa ando na kano nonra maruta kana ngwane dina ni siang sutsar ni kanzi na mebaka kwa doza katu mewiti ike mbeta ni sachi kwa na misini sa rao rao sarna kena dhaka iyo kimami babini bina kandira maruta kana ngwane na tikina ya Pagi mimpi sangat terlengah ni mulai tapi urna urni tu umumnya boleh investi, wira rangkai kesan itu nama si ngoh marman reu erda kabusaran nangwani, erda kabusaran nangwani boleh era sangai lolo mata kita nama si ngoh yang nani tu Pacific Trust otak salili juga nanda tu office nangau nangau na nama sih, itu naka nanda marutaka. Nah, pembimbing urna luwen sarra lekila na dapat imbalin-balin ni urna motives, imbalin-balin ni nanda na kaitu kuni kian dapat leta nama sih.
1: Saningai kuni endo nanda o kesa-kesa turangan reo.
2: Bisa maraman reo kem pembimbing nak ni malu ikim mami tu suana suana urna kianan ra, urna kianan wasu, kosara mebi bukit tu. Iyo ewa nwa utu chine kwa natuwa vitalo nwa kina na madhawa tulu sauti. Awa kereti kwa kia waka aroni nduwa ya kila natali imbe se sona ka da ka da ka ni linga pa ke ba ke to ni bi sure che ni me ngol sum mata me na ngol ni fitzitri me mai mai ke me me ba uli zur na lubeta
1: dino sara ke mri ongi sava da ba fa bi na ba ba ra una fiji dei ke fiji nengo juk ni mba kingo
2: yo go ke mam sa mba di mangu se chung ko na community o mbimbi o ke to nombor basang a sa tigu me zula na kalawata sa tiku bu me bibu sakita kena i suru suru ni meke ni fiji dei sa ki mami pawarau tuki na nampakungu
1: Totoka, totoka wako ati. Wawe, runa ulu tangan bimbi sa tawa tiku na numdo community e ote poti i turangan rio.
2: Dona kalibu marmadre uirna uirna ngole menu maitha kathaka rendu taro waka salabali bu membaleta na nonra pepa. Kwa e tiku tiku nindona ngangandre lew. Nga isi nga sutsar ni lew na tamata rakila membaleta na ka na kia nando na wole kere kere na thabu suitsa na bina kati. Mbata niri satiku na nonra nonra waka nuinui na nonra bina kata metoso na nonra pepa. Kwa mbak ngaya nando na ulutanga li bubirna nitu community na kia nasangai na nonra pepa. Kasi ni mwala dhabi urna lubenta, kwa rangwale mai rangwale tumai na ngwale mai waka wuli. Libo wira saranga imbiu, imbiu mai waka ndo mai wale. Iyo, kema misa waka wini minakan, kema misa dhaka dhaka wa tatiku na university minakan, kwa non ranga rauni. Me ngara minakan, na itabi waka wuli, kwa rambi imbiu mai kina.
1: Turangan reo kila ni rale leo sarna leo ni vonua e uhewe Dunedin, Hernando Tarovi kem ni ngonsal, kem ni ndongi taraka vii?
2: Walelai, se ndala kutume na ngone maraman riu. Nda ndona kana bia bia raka, nda mwame. Nda bia bia raka. Ninta kuole kia kima iwiti, na kwa na ngone bitsi na taringa. Ungito raka si senga. Kito ngo na tombana ni bia bia raka. Au se ngole mai maraman riu, talo manda wala kaleka. Au ngole mai narunundu la kitu ngole watamai ndona turanga ni fulanga barabula la mwade o Samuela Silasau o irungo na kitu ngona mai wuli o seu rambeni. Mwala kwa wena ngone artu aisi atu ilevu wula mai muri ili aestani wula. Kemi ngole watamai na ngonea. Iyo rara numa uirna tani ni o kitu tala kitu ngilo ngitara.
1: Yo kim don don ultimo iba ka buli. Arto na kene bo orto ni kita raka. Iya.
2: Iya, kito kito ultimo iba buli.
1: Sandina, sandina e sa tataka tataka. Yo nga indo ng kito mango na timi ni viti yo nindo sa tata bata baka ng ni viti e Dunedin avam bimbina na kena varongi ng kito ng viti ki Scotland. O kila ni na libu sa tigo na sango sango ni lewena o ni nando vingan divi mo ni sarang kito bata kina simbita katuna nanda Tony Wala. Eh?
2: Yes, sir. Yeah. Iya, lebih besar na nguane sarang gitu club game juga rango. Saya lebih utara kan lebih kelai. Nama dah sahaja na nanti tu Billy Wee England nama dah sahaja. Nama tahu kita rong. Hey, apa mana sih game tu?
1: Ngoi rango ni ra nanu muni tokani. Rasa ngani nguani vidi. Sarwa tokar koe koe. Iya. Ibu apa itu rangan rugi? Zawe ranindo nanu muni bosa beir na wakanda. Iru lubi vidi. Rupa kan nanu tengah tinggal sarang ngolean merlay. Zaka vaka sarli bukai tinggal tiko. Ote poti Dunedin. Zawe nanu nanu muni bosa. Kalau nuni satu kon baka leka leka ya the home of the brave. Iya. Natau nini nguani vuli. Natau ni talanga ni Bravehearts. Dhawa talambeka. Rao ni nitikuna na kabini kuwa. Mera sarangu, saranga nikina. Mera sarangu olea. Nirelei waka itikitiko. Rolei vuli. Rolei dhaka dhaka. Ena ngu nongo.
2: Maramandre u dona ayo ndo u bataronga. Dhawa manda rangole maikine ki uir na nanta turanga. Uir na lako mailiu. Uir na lako maimanda. Sin madalo retora sona yadale liu ratu tchoni. Ndobi, kwa ngwale mwena tini kathiwa, Roskabul kathiwa, ratu yuma ni wali vosa ilani. Kwa ngu wangali matani geni.

0: rongo le leo kwa rambi mbi mwe na ngwane ha ndange ba kata rongo se zaba suti zaba suti monta lango rama ike kia kwa bono bina ka ndino tan bono bina ka ndino dani ndino bono ni biwili kui naka au biwa unge titi kwa ya ni be kienta na itumbu tumbu kia ba kanta bia ngwali sumbu mai dono tau ni ngwana tau ni bina ka ni susu mwani bene mboleta ni sa wole ka ni tamata ke venga ira ratu ke rangu ero mwane buli mwanda pe me wasea dona i dona itarno dona zorubu dokta tue kopi mayona sa dokta tue kopi mayona tiku na ngonongo na zorubu ngu a ngwale mwe vangito e ngwale mwe vangito vei singa baka rauwa i tau nyo kimra ngwale mwe danidan iya na ngonongo na ngon ngon mai luya sakini ta toka na lona na bono ni benga rabi ngo sakini ta toka na lona men dona sia ngam ngol ta ngam san lai buli na ngon ngo andar bi botang ti kina ngo maram ndriu ko sa dokta cheko pe mayono mayono ti ngon ngon ngo ko ya u bi ba ngi ti ko bi kenta kenta sar na turanga na maram ko bi bi bi ke mun na zaru na ngon ya lya ngon ya lya ni bena ka ten ni mai tu sa na mun buli tanid ndo ala ngana nungu Iwala manga taki, daniden nabona binaka, daniden nabona nibuli, ya wakanda mai dhakalaka, kakua wakandua ni alele, unarede tiku kue wakandu ni o, wawolele taka nonra taumbali tiku, nabima taka, nabia kapi, na leibuli na mwane. Ndone singa na kini tanalum, o iku talaga mwana leibuli. Kwa ya balakalak saru mara mreo, na itakitakia ni otipoti daniden, na kapi nikuwa usa, wabine binaka wali, ni solindo na ngauna, mewa mbo undona nungubiwa sei, Minawa lim sara ke warro ngochi kumo Malcolm Mendrich, Talo Falawa, Oaklands, wati ke Patrick Osborne, korgo rona nuku karua ngo maramanda, kitu wa ochi ke de Samoa. Au sa wa Talo Falawa chiku ani beira.
1: Ui, sarita, ui, oi ona pasu ni Samoa i turangan reu. Iyo, sarita.
0: Ui, talofa,
1: talofa. To, talofa, eh. Isi, binaka, binaka sarwa ka libu i turangan reu. Rongo rongo binaka, rongo rongo re, rongo rongo sia. Na itakitaki mena nomdu sani koro totokangori o Dunedin. Iyo, ukila nindu na wako kowanga i super rugby na mbaki mingo. Sana ndo lebe totokalambilo, eh. Iyo.
0: Bahkan dua merah-merah. Kau ngayak. Orang anak tempat yang tendi. Yang tendi.
1: Eh, serangga. Tahun ini ngone buli. Wunwa telengah ni Bravehearts. Bravehearts. Iyo. Tentu aku pakut. Kim sawa. Wabin binaka. Waka lewu. Narongo itu kutukung. Mai ote poti Dunedin. And I kami niko. Kim sawa lolo. Master itu ngayani. Kini nami wakani ni binaka. We kim ni wakan. Dan lubi biti. Ni sanitar kortu. And wunwa tetakang gori. O Dunedin. Ni wakati yang binaka. Turangan reo.
0: Ina wale ni mo di kalmata
1: ni mo di manda ni kira ngerti kan na mo na turang turang Andrew o Eric Nambalangi ni naron ng kira rongodi ko ay sarafi ko itale ni vola mata sa veva ni vola mata ni PMN Fiji turang Andrew daw nongo isaki saki na yada mo mir mir kay na ko ilaba sa na pati hands up sa tungang ko turang Andrew Kim ni kita telengah na turanga kena marama nira eh na ngono ngomong ni sandur kin sebab betul dengan reu naga eh seni mau dimanda ni pakai tengok binaga binaga kalau ngata tikau

0: ka mai viri. Bilibili solo kau mai tatoia. Ni voi rusa ulka tolu mini te me ona na kaloko. Ngai kabini ko sa barta kati ko ni tau ta mai pale. Ngai rata manda ko. Ngai ndo na lori. Vaka me... Na tamo baka na rando kati wa mebe. Ti kiwa miki na yut. O kila na rando kati wa tali te kundo na hea. O ira me panua. Nio. Ayo ka bulu bulu. Kla nisa rupo bunga piki misa na rei talanga ni volo mata. Viri tako bini bilibili. Io, leoni koron beka mai, o kalamina mosi. Sa tako na bilibili sa ngai toka talani dake sana kawe, sa ngai vonda ni dake o lori. Io, sa ngai nreti chingon beka se kartek tingon beka ne sana kandua. Sa dina, na vuku, na nonro vuku, na wekanda, na eratu, na buno waya, sa na nonro ngon salanga na uzi wai, erakila, na dhamera dhakavo. Lesa buetim bau, ako na partnerships manager, Nivulava Consultancy Limited, PTE Limited. Kiro sa vita lo tinta nangona. Na wambote Nivulava sa oti. Ya sa tingoko, tisanga ngoko ya kalandi. Tisanga ngoko na lomini studio. Laisa, Mbula Vinaka, welcome to PMN Fiji.
1: Naka,
0: guy live in person. Sandu yao sarang na maramania sa nawo tulong tili mo yio. Angkor, yio. Laisa, na wali mo na nuni ngoli ramay ni tambi ramay na kapni kuwa. Kero na makumbungo raw sa nganjia na mall. Iya. Be raw kila tuko raw niro ng gay mai. Ayon na iba tarong niro talaga. Laisa, sandu mo ni pagkumbula. Iba tukila ikem ni talamanda. Kina na wuni nuni may tikung goya kalandi.
1: Ya nimbula binaka kimni na warong tik mai binaka vale bine mai nam ni dengam yo tale na ka binaka singani kuwa ayunga na maramani lasa ka umbau te levu o vas tik na koro vai levu ravita ki kandavu o batik tik me biti ngali tik ngamingo ngal men dan ni to conference ni lotu kiro sa man na numasara mi kiro may wasya we kenda na tikong go in Islandi Okalandi kiro tikong mande Okalandi balat na nito consultancy na Vulava consultancy kito tik ngami biti mi kito Saya pun baca kita tentang nui tu ini bengkarabi. Bi kem ni nanti kongo ni Selandi, kem ni nanti kongo Australia, kem ni nanti kongo via Saviti. Mekirau bengkarabi nanti tambah ni, nanti bengkau ni ngan reva Saviti, mevaka, maina volan ni mati ni tu, na birth certificate, na marriage certificate, na passport, na kawakaya, patkina, na kena baru taki, sana kena wasi maybe kemini na beka undirani zakaba maybe tena kebka tuna nangangandre ni vie volleyball sene vie bowlingele kero solibasala talnga kina kero bukiana kena biwa tabaka i bola na karangandre menambange Watike na wika taleso. Na wika taleso ya rani dhaka maybiti. Rani dhaka wendua maybiti. Esangambia kanira wenindua o ni rani raikina me dhaka wene kena ngauna. Kerutu. Na wula dha consultancy mikito binga rawitik maybiti.
0: Tatoka. Na nononda rwabita la noa. Na wula sawati ilisa. Kena ngauna ngo. Na ngauna ilomaya. Wah, visa mandu irna no aleni bunua. Irna lu bibi cina no andra vitar taren. Kena no rongo dana kimu ni tuk tuk. Kena tuk tuk telanga ni kampani ni tak nanti kena.
1: Vina kembali vina main. Anam ni entaru. Oh tinggal ni entaru vitala no ya. Salim sarah main Islandi. Via saya Islandi rasa vitar tarayani. Membelat na via karangan reva. Lebur bi na kata na passport renewal. Mereka ni no andra visa. Wati kena police clearance. Itu telanganan rengangan ni biar nak kata na biar boleh ingele, sebab bangkara vale mantangai, bangkara vale bangkara ingele, merba duri lawan na nonra FNPF, merba batu ya betakan na nonra account bertuna FHUT atau na Fijian Holdings Unit Trust, wakat telanganakin na Unit Trust of Fiji. izaly aby zary navatatar zay ady any veke rao
0: igny koa aminay tiko akalandy ony zakazaka tiko gnasaka nynigny ola memonimagny ola mivaolonde e ny hoirana lionivony mbo zary navitaratara tegna ma veke amindrao io
1: io o zakazaka tegna angombogny isigna
0: ny
1: nambogny rotana tiko mana UK rotana tiko mana United States io io io kero ki Israel sa tunga na ngona kero ko kero da ko ndo bi kero me da ka da ka bongi o tinga ndo bi kero da ka da ka singa kero sa bi bu ki tak tinga vaya ngona ngo serra ni kero dola si tinga na nero na na bi ka ngan revi mai mbalete ni lev na ka lev kero na na na na kini nongo na nongo Nungi tabio ye wana kamba ni miundo Allah kumole mole tayo butaka na dono biwa kani but kira na tika na bangi ukona na biwa no kira na bi kira na dakaba kina nero dakaba sa nungo dakaba ya mole ba kile ba

0: So esta el ibarra rota que ni ro habito sea que ni ro vita ratarra esto todo lo talanga que ni ro vinga ra vivir ni tik mei
1: to toca poco va vino no sa tu tu colo estel tinga ni vike un rao eh se na wale sirel na wale blesa sa ra sa na kana le buni non ra tu ni ala takana o si vina de ver no ro vinga ra vi
0: io ra sando lulu we bala teni tu non rangangan re mera me da cosa una kala lai na ka ki rondo da ka vai karara sara e lebra tu mi viti sono ve kandar tu mi viti sang wala ngana ngona ra revivu ki kina e sangi koe koe e vivu ki vale pana vi kandana tu mi vai a o mi viti na consultancy ngo e bala tini sando e tu mi viti e sa tu me mengarava na itabingo e la tabi vika ero na vika rangan reva na tu tani mi viti
1: e sa viki mi itranga nandang sarsara nandang ibarong mai e na program to toko ngo na ngone leo ngo e sa kisa kitong gibi busa kutinga ngo kimo sese ngo sangga iti ngo e na ngong laisa arto na na turangan itumbu-tumbu kirto na na tata landa kimo mi vuli mata mena gospel high school ayo sang ngai wa bu kicinga ngoi esa mambula ngeser bae no sori no vale vale sa to to ko ko ti yo o kim ni ni sa tingo kalandi ni mata ko ni ngole ni sana bisi ko tertinga na bisi ko sangol lotu ona ni bisi ko tinga na bi bu no ket sa ngan revi ke na mo ni na li wosa mo ni li vak madala iyo o so so tan sana bo tan pe ka bi to ko bi kim ni na madani berni ni ngol tele banua
0: sabot nga ngobi na mata nga mingko na sing monitor madeni asang ul tele ni
1: ti yo oya ke boka ningan rewa nu ni song song lotu sena nu ni song song da ka boka bonua boka buli mena le bosa ni kino leisa ni ero ni rabitar tar mi bada bi kem ni leisa
0: tika ni nero page na vula da consultancy na nero WhatsApp nga itiku kina na WhatsApp ya ya teachi chikmi bana nungu namba kimi rani ngiri maivia o se WhatsApp se bako tanga menda na namni kevka ni vena kate mole wasea ni na veka kero vinga rabi kina maiviti ningi message nga mai na WhatsApp na nungu namba nga itiku ike na 027
1: 545 3003. Yeah. Nambu nisilandi, nambu nitalu nivikoyaki. Nisilandi. Kisayanga WhatsApp, seningole, ina nondro Facebook page, Wulava Consultancy PTE Limited. Yeah. Ndotale na visu reti sendo na itukutuko nina ngandrepa mo nina katibaka na kabiniko laisa?
0: Ni kuni ni vitar tar mai
1: kuni kuni rere ni kuni mandua
0: ni kuni rere ni kuni mandua satu
1: kuni nama ni bongo singam bongi
0: singam bongi
1: iya o bongo di nirna rongo rongo di talang urna wakanda er buka titi na tonto aku kini sinandi sarnangan rebo tu nabi buki sana kan ni vitar no talang abir nabi wakanya iyo ni vitar tar biro lai sake israeli ngon pun nungu ni ngole kina na wene bola mata oh ya yo ni silandi nanatiko boleh ngole ni silandi ke fukan ingan reva menang ngolian yo kome li wasa ena nom ni songo songo saibu ruo vitu lima wa lima tolu saibu saibu tolu san don baga ala isa iyo ya dona ni matako ni natiko ibe ni sana tiko bu visi ke tingna songo songo loti yo sarman di vi
0: matako rto visi reti tiko mai orto na youth ni CMF
1: sandina
0: na ono na kaloko kina wala na kaloko i 4A George Street, Mangari, East Auckland.
1: Sandina. Yeah.
0: Next up campus. Dotiko ni bitalan no ani dakitiko don narto fundraising na St. Joseph.
1: Yep.
0: Sega ni madalanga ke kasa bandi takia yan sing dakitiko na singa rowai na karosan ko kalimi ni singa ni July.
1: Yeah.
0: Si madal semberting ni dona ka bandi taki karosan ng imbite van na vulada consultancy page.
1: Naka. Dotol bang ni tuko ni ngandreva mo ni na kadi baka na kabli ko leisa.
0: Abi

0: damay gël man lasse souvent na serré ki la ke massif tingo weekend na vitu en lima na minute yan monita le boni kandwa sa antana pambul sa rabe ya tala tala atune sa langi en na buku ni ni robi tala no en bongi bina kan ko membala tetinga na vitu tala no membala tala mbose ni Fiji Ito Cape Trust Association ambule bina ka tala tala
1: ambule bina ka kemli Yo, in Bukini Fiji Trust Tauke Association, kebakai cundur militaro, niro nitaro, au nangero ni soma.
0: Don tal tal, kerkere, abisombe kesan nangero wadu pagandua na Fiji Tauke Trust Association. Ire ni pamadala takamanda seza basaramanda na Trust Association go, pati kene kene naki.
1: Bila wale bu kemni klani sa pemadal to mereka wale lain na buni ku awa rumah to kan na nunggu nreva cuma wale o andia senava enda bukni Fiji Tauke Trust Association nuri enda bila nambah kisauti kila sana biasi via to mengo walu bana emba kena kena nuri na nakini kena nuri na Fiji Trust Association mevakan da kila bina kena enda sa dende na nonda chungu ni sulandi wambimbi okalandi sabulani vio bada namba ingo na kena sa mai yadatu na tawasi enda vugi nonda Fijian community okalandi kama nirtu nunuma na vida naturanga na marama kartu leo na chungu na bodu ka arabengarabitu na donanguna ena vuni nonda Fijian community ka sande ndi tranga na nonda tipu ngwe ni Islandi ena ne mamina no manga vagale u na tawasingo sa mai ya politike do sara ka sa mai iba mulmul unta kana do monda ena vuni bi kind of yapa tutu kina kina matintu kina vitamban taneso ka sakoteri kina nandi na kina vina kana tale ni nundan do songo vata na Fijian community na vinga no sauti ya ni me batongo na kana ndaki sartu mendan mugi na vina turanga na marama kar lewana chuka na bod ni tasmo pwewe me duri manda endona kame baliti kenda sabi na tonga na sandi ndia tonga na kina vivi ka meru ni buke kenda sa chuna non devi somo somo lutu va viti ka sa tubu de tal na levo na vi somo somo va viti la lai le levo wili kira na sana na tikina na vi korokoro kar sa duri tal na me va kame va la ota ki va constitution ta ki vi kito ni kito vital na ta na tikina ngo ni kito riva sana dende kira na non da sengata menda tole menda vagavata menda dovata me vakanga me dona non da Fijian community trust organization se community o kalandi me rao rao pero ni kikenda me rinda vagavata me vakanga vingo na saudi kenda ndan bule o kalandi ndon ngon bulavu de chuna ngon ndan do sote kina chuna ngon ndon da lutu vagavata na vi kataliso ni dozaka ni rado me na bula nge rao rao non da vitartar na non da vingarabi ngon ngon ngon vakamendo tokna raki ndakinda kita wile veki baka sanga sar ni matata na vunu enda chukina dira ngani sato sune vingarabi ena vitar tara na nonda sengata menda loko tamai mewa kaendo na umatamata se luwe viti enda sawa jichungo klandi sawa kaende ndeto samai tarikenda ena vili tambana kede sara kasa ato talaga na lomo ni lutu saya pun asong songo bagalut satu moyok telani. Ya, dan nak ini kena duri mo. Meron ni kunci kena dapat telamai. Sesangayana, ya, nabun au bangun si kena la lomangu na elungu. Meu tokana na vakas semua. Kesa kau yang wanda nasala. Meron ni bukan dapat tiket telingin. Dalam temain darah darah bata. Dari lomain tak nak. Dari telisona yabu sangat dikami. Dari maringgeta, dari maroroya. Enam bulan anda mula, mai penua, mula bahaya. Okay, ini sama itu mungkin anda orang bukan lagi. Lebih navika, virusai taki. Ka mani nanu menduri kena na Fiji Tauke Trust Association meru ni ramari kena oir na luwenda kena lebih ni mone era sa tumo sarmai sudu sarmai mula ka gue itu na nakibnaka ke rani sesangat taki. Men dari musik kita na leon di komiti sao cinta na musik na bulu me klan sa vertaka toko andia senaga gue dua na dotel na musik gue karena gue duri cuma masa minggu misalnya muringa na musik ka vai duri en bulu me karena sa kiri kiri kini vali pun na turang na merah merah me itu gue nasi gaya dari bina kami na dotel na musik meru lima dalo na bulu na pas satu sih kita na vivusaki en bulu ni songo songo na Fiji Tauke Trust Association.
0: Vina katal tala o zimba karani ila kumai se mela kanye non bosengo e da sore tira ramba se chiko ngai so ani ngreba se kadibi ngabe so mena mena ngolenye non bosengo
1: na bosengo kimli e dollar ramba e ve sore tira ramba ver ke vena tura na marama mena non da bunu lo mai noviti kenda enda vina kata menda riva mandovata menta vaga vaga vata dengan satu na non debi valutu satu na non debi songo songo lalai ya na bisu itu mo sam dolar ram serah kembali kembali kau yang asa rumoda si sabang deo tegi kau ya na tuku tuku si na mazala ni vital noi na boni kuah si bir na borok cumai kara zigo zigo cuka na bunga dindai na pi taro lili bulai ya na kena kunoa bumuta na kena fata fata ya na mazala minggu meron ramai taro mikina ke bakar be kilata le sota le kivon dalo sar chigo erna kena kena ndau sa ni rumo vi ko na loya sa ba madal to manda wala na buri ko rumo to ndo mona ko ndo vira na rao ni na so di ba na legality se na tambara ni lo der ni ba mata te ki sonka sa ngir to chigo tal na kela bon er sa kera matua so na tal tal ko ba bote ni na ba lu sar men dana la ko me ba lo levo mero nda me chigo na mbosibira ko ka sa la ko chini mo na kena visuality.
0: And now, what can you take back away with an acolo on another ticket and bossy?
1: Come here, and a boy to go and Donan Rao, Queens Road, Ben Mewa, and Mother Mingo, and a Valutu, Bakai to Senaya, and the Valutu, the Streams Community Church, and a Mother Mingo, and a Toluna Coloco. Ena lomandum seranga ni pemia na parking sena uno ni via wakile ki ni motoka seranga ni dora lenga na kapa ke sini dagarao na lomni tao ni ena dako ni vale ena poeturi kina na bosingo na community center na library levu na uno ni parking kemali ni kakuni lenga taka na parking ya sa suritina kera unda sote na tolu meram ni tomentali kina na vivara ramataki na vuni bosi kavaidori na vulume
0: na ka tal tal ndo tal mbeka na kani vya barita kani berni meza bona wasingo ngo na bongendai
1: au sabe tine tunga kimani na vesuriti mo kila endana lesuna na vola tambu kila kalunga tersayalo sosva na madi wasilima na kachuna turanga kila kalunga tersandu tataro nirna okati nera lubne kilo chisu kau chisu na namasu ena chuni tili kivitu meka ukaya mebaka ni kinder sandu bunga sandu masu mena baka kina Lord Father, as you and I are one, I also pray. Mora nona masula kana lotu nona masula kikenda that we will also be one. Kila na kalusa suma trillions, million ivaga million na masu. Au mbota na ngolungo wikenda maiviti kera waro chumere ni talutala herera na lotu na ngasi ngwe ndona masu ene anga menda na suma. Seko ena nonda tobulea ena nonda tozoko kena nonda sengata na loda tudoko menda mai dovata na lubeviti da mai zagavata kena nagi talanga ni bebusengo meroni ra ndikebi lorai o ira na tiku tatubira na kilaka na talendi na solsoli kena expertise na kena vosa vavalangia ni velutaki meroni ra vrentaki la bambuta ir na kemangasi karchunambu nirtu na rungu eu tan chunambu ni ko bambuta nirtu sandu bu chubeu eu kemai musuna enambu ni ko mu vama dalta nonrtu sanga nonrtu ngani masu vaka kina seu ke mera duri baki Wirna lube biti arasa chungo okamanti kara chubira na sulsul ni wili takier lo mana bali na klo meron ra vivi ba ka na songsongo sanda nang bito ko ni nakena bo yang benga na coach benga ni tutugu kay baka langa ni vital no nambo ni kwa na vama masu na besureti weekend na lube biti enda sa chungo na lagolongo la lalonga ni nonde halofina ka rosursuma ena matata kina nonda ridra kulu sawa mamasu sawa nuni na bukun ton na toki trust board ena bukuni pa madala kena visuriti molmolumu sa voedur sa chuke ndon bukuni nai sa kenle usaka kimni na wale na nonongo
0: Evina kwale bu talatal na bukuni pe bararamtaki na bongini ko membala tinga na mbose ni Fiji Ituke Trust Association kana ba kaiseru tiko na madamingo pen miwe na tolu na kaloko binaksar valebo
1: na kwale bu

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Moi ce se mudă în bit dream time a se putem weekend na vitu na rusanga bulu kalima ana miniti ave va ambulata al tegen weekend na sa ngai se mutik mbega mai na bongi bena ka ni kwa ni bulu bena ka ni mata bena ka mai and da ronga tiko ni oti na vitu na ndo moi atala tala atulangi na buku ni besurenti ni Fiji Tokei Trust Association na nondo tombose kana ba ka zor tiko e pen miwa na Singapore way mingo na tolo kaloko da sa suriti tiko na nalo vitu ndati ko bookingo e abuliti o kalandi e o kalandi kena vivo no e vole kata me anda ngole ni kena vaka lelevo anda le rongoza na vika merto erto na vaka rita kena komiti na bukunga ni kena vaka mbulumbul te kitale le songo ni lube viti e o kalandi en vima mani vitu kero una vitalo tika kina ke ya na chairman ni PMN o Mr. Sain Lelea ka dotalanga veira nanda u litakatiko nanonda na vei songo vakaviti mai Wellington and vukungani vei mbolongozi and vei kaiso nda membaliti kenda na luvei viti nda satu boliti ngo New Zealand ya utero waya ningena na magiting maikina and na vei mama ni vitu
2: iyo ni mbulibina kena na wekanda semetiku mai wale ikini talaga na semetiku
3: tak mai Boleh tak kata? Iyo ni boleh benak. Ni boleh benak na saya mesti kau mai vale. Bagaimana telinga na saya mesti kau mai vale ni tak kata? Ena lomang bagai ni tol lili. Bagaimana boleh terlatih ngaya ni? Bagaimana kita saran ya kau benak hendai? Bagaimana telinga na ngono kelan ni maru tak ketik na nomni ngono ni bagai tangzangi. Paparo talitiko na leibuli na madhamengo ni mbulo binaka Elenoa turangibiu ke yao Olivia mbolo tengidi kira una wengarabiti kwa yani miadha basara na tini karua na mbongi binaka ni kuwa ni mbulo binaka kele melebuka Black Rose paparo tekenda tiko na ya kabibinaka ni kuwa ni mbulo binaka

0: symposium go rendele stale kinan ro di community rale ivi va songoni rene te bongone na ya ode me mole mai na non serangan na vi community so kar avete viti ku e na well being continu te mo me te ku me lotren ai ado saramen na korturangan in berning ke vadori we rito na yan me ra en bulo november my Christchurch nagno
1: Abinam stalele rani ni ba madala tamandanga e sona prokaramu erna reni na nama hitiku kina na dhorbo kena ngone leo erna ngone leani ena youth symposium go kana leo tiku ni nonra symposium ena maina katin kapakin katin kao nisinga
0: yukuna wale nyabuka wale takishu na magsawati tiku utaki na nonra sota na nonra ngarabi na itabangoni ena sabana ningito pa ko kote tiku ba te chuka ningito nengo ni sale ni nonra bukei nonra ba atubeli ba toro dakta kin na itambone ni biti ko ya na bakta oti toro kin na sabana ningito ni no bakingo na bingar se na sabana urutang rara ba so ko tura chuka embala ti na well being ko ko na bitu ni na re chuka na bitu tu ba so ni naranikla na kena na posta ko sa bitukoya ni na beka ngara bitukina urutan so na tabanan di tutu baka sa na planning ito ito mo ngode na nonra ito na nonra kabimbi na nonra na nonra tutu baka sa meron kila na zara yadangan deva meron raw di en na non resto buda kiti kuna vika na na ma kiki na non do buli ti kuna vika abao ya urutan eso mi balas na mama roi ka na tabanan ni ka bailabu se na kanen su yung literacy non rekila na na tabanan ni bulo bailabu ya ento na urutan na pasalita na tarabali kuna kina na programo ni buli na may na pagsawati Atau pada lebih juga kita kira dalam leadership India, Vietnam, Kebongone. Nah, kita tengah bawa nuan, ambil si merkila itu bahasa kita itu, nampak itu nuri global, nampak identity. Bagi kita nampak kita bawa nuan, saya kena kasih yang ni ibarat kita kena lomba di tempat yang dibuli, kena nampak na tuh kaya kena lomba di e guli ko eronira touri na kabaru te gira na tonda ni guli dorutang bibi tanga se ko na mental well being se na non raya tu ba ki ba kasama anin de kila tu na ita mongone le bra kra rando sutava na bule na lo muni vale se na bi bule ni bikara sutava ba en bakibata ene lokratiko sendo lautatiko na nonra tobuni bakasama o en bimbi kina me rando lourai na nonra bukil na ito mongone me tiku na ngone sana sen na nituwutuwa ena rani nilikilaw ira na ngone sara sabasura eso ega na rani rambona pekine eso na wikaba ngone rastaba na nonra embaki ningula na digital leadership na tabarani tekan social media na artificial intelligence na rika sa bukatu na nondobuna na tabuwa na rabay teru kinabaliw na kinabaliw na technology na social media na po nakambindi kasi kwa nakina narikila di nakila talaga ni yanga baliw saran tabad na huli ena ro tlanga ni ke boke sen ni wanga ta ke boga bina ga bantu don ena ro ni tubu tale ki ne le bona ka ena ro ni wa ma vota ta kana non ra ga na non da tuberi na tubu ga jiti ko na na ita mongone en don ka en bibi se en ka ka tale ki na na ti ko bulumbula no na bulumbula di ngam ta klani na pa bibi se ti ko na baksauti ni ratiko bulumbula na klasiko na normal roya na nondokula ni rao rao kina na nondra singo singo sian

0: Entendi. Laisa bola koro aunda unga ngawoli asipiti ngobi kenta na walu ena avitu na miniti daba bini bina kave mista sailele ama na korturanga ya nda sana tiku ngaba na korturanga ya ndonga na kaukone turanga mena korturanga esa chiku ngwe na kornilava daba bini bina kake na valevu be ya ile satora ena nona sasi amiti kuma ibati kenta na wasini ngona nila ilakai mena korturanga ena mbungi nikuwa sana na ilalakai mena kornilava mbule bina ka ilyasa bina ka valevu na siyamu mena mbungi bina kendai
1: Yo, nisambule binaka na pamana viti, nisambule binaka na nonda ni siyama chukumai na vunuada mga ni ringo marao tiki na nambia ulibulibu ni vingaravi na mbongi ni warombu nendai. Kanji na sara, ndo tumai na kena wakamurie tumai na nondrastala na angilosi na singilibu ni kuwa, biumai na korturanga na ingoli ngole rake maiki na kornilada na kena maingaravi tunga na itabi ni zakazaka. Wakamuri roto wabu iti ko na matatimi ni All Blacks mevaka na wakadiritiwe kia nangita ni matak yobo mibinaka tiko ni rani tamai vi se matitali tiko viru kodin to matali tiko na yakabi ni warombu ka enda indai
0: Urongo dhano muni tukuna na mure tumai na nrango ni sala nangilo sange baka samtaka ni sera tungai nangilo isi nrango ni sala edhaki ndoanga nga ilutu sombu mai
1: Kwa taragaya ngori ga ilutu nga itau ibu nomba labu
0: Ya kila andar na tikubunga na bukuni ya All Blacks na timi ni All Blacks na tuna sota tiko ni mataka kila kwa talmbek nga na bukuni nomuni ya tikubole na korituranga na ya kambongi vina kanikuwa
1: Ayo, kandi na sara ngito tiko vateka na matatimi ni Islandi na ya kabini mataka na kaza levu na Eden Park na Cornila Zangoya Okalandi na matatimi ni All Blacks katolu tiko na noto ngito ena soto ni Nations Championship bukolungata ni ugomuri rato tu mai ena matai ngito vokedori mai Christchurch rau soto kene kena matati minivrani se ngito kukua viva leka tsara mazo sawoti ena rara mena korturanga soto vat ke Itali tevere vali lei na matai ni vimama karuni vimama sanga italan ronro na nonoto sasanga na All Blacks yo ena kabini mataka Erona sota tuki na kena matatimi ni Islandi. Matatimi ni Islandi isenga ni timi rawrawa. Auna vitarno e vokadiri tuki loma ni maza uka topa vira kime mdo vitarno tiko. O varita ato virta una sota ki Islandi esena ngai kila ikina na All Blacks. Matana matatimi ni Islandi e mevaku uka tiko isenga ni matatimi rawrawa. Erto sa varita kirato erto nganga wana matatimi ni Australia. Ena mada rosa oti mada rosa oti rato vuan rukana mata timi ni chavani rato sandeo saramengo yokalandi ena kena mai varoteki nangito kena mata timi ni All Blacks ya varitati kuna Antoni Vivatavlis ni All Blacks Dave Rennie ni rato sa vavarau rato sa reida na vika rato vulida rao mai ena soto ki Vrense ki Itali sa rato reida talanga nangito ni mata timi ni Islandi Tato sanga mertu mpita vata na nonrutu game plan. Sendua na ituvutuva mertu nangita taka. Me rawa nirutu na rawa takina nanganga. Na bakalikalikanga na itukutuku ni sota ni All Blacks ki Islandi. Na rarangu na Eden Park sembera vandua ni nganga kina na matatim ni Islandi. Sendua na kaya rutu na sanga tiku na matatim ni All Blacks mertu na takumaka. Na kabi ni mataka. Urede tiku mene itukutuku ni vavarau. Sa wolita kita uvoko na tikiti. Nisarang kito ena Eden Park. Kira mbalen doon ka na sinay butu-butu ni Rara ena kabini mataka erna ngole ani. Merna lay toko na matatim ni All Blacks. Lay buta lang ha. Erna lay toko na tigo na matatim ni Ella. Di na matatim ni All Blacks sa may kutadi ba kitoko tupo vai doa endo ungi to locks. Ako ena may rabi menambono. Ena kena sanga tunga na orto na Antoni Vivatavlis ni All Blacks merto moida vavinaka na endone mui merto kreida talanga mera tiko ira erawa nira na vokaedor na vika ingan revi mevaka na itubutubu ningito erto sa tublaka o tupu vai endo ungito loks sana ngito na flanka ni mataka raudhi nguki na wale sititi vata kei pitalakai erua raudhi ungito takatiko na itutungo Erau lakai saat itu na bench, yang langkai turun dah kena korupi mama. Kepada tatal tengok kartan, ada sebab ni nasi yang ni rawa, yo orto orto sa nak kita cikgu, nak punya lonto, merto lah tangguh makan rara, nak kaku ni kanga, lama tak timnya ada di sini mata kayo. Karena kaya nak rara, yang langkai rela ni oji na na sota, nak kabin mata ketibu cikgu, ni oji na bitu. Ena tini na minite na ka.
0: Da tuk sa reverto na non dato ni wala na timi ni Flying Fijians ena buku ni sota ke Scotlandi.
1: Ia, mina tuk ni rao ni dakatal tuk na vital noa ke nanto ni vivoto vili disen ruser wakula ena pronesinga vitara visao tingo me vakasa ngana wawarao ertu sa vakadoritiko sa alibu ni tukutukun darongada na vika e mbitu ena social media ena mwana libuliva nakena tuguni tiko ni lebu tiko na lenga tiko na loma ni kemba so tiko na ka ya tiko rasenga tuguni tali tako na dongito e mai bagador na vita no ke matangal sen rusi var trato ko ya ni ni vava ka ni kena sanga i me to so tinga na so sanga na do vata senga ni rawa i er to sa bagador tiko na vita no er to bagador tiko na do vilitaki avoka kine birna dongito ene kena sanga itunga me moi di bovina ka ndo nei moi moi ndo nei tu tuva errawa ni na rawa tikina ke nanganga ena sota ke Scotland ena mataka ni ni singatam na timi mai ka divaki sota le rabi vi sau mai na timi andruka vaga sarving lang ena mon mata sauti mai varta to kino matangal sen rusi ni arto sanga ni marutaka na bikayado Ertu sa bagantinata na nunutu mal balumu, ertu sa bita laybi ento kunutu ertu sa bagana mata, ena gito ena mata kani ni singatam. Sa na may denguti ko si kurbol na halbek, may pagkanda kila niya tutung taki na madasawoti sa nganibote ng gito sa may patuloy na World Rugby Disciplinary Committee, wala ng gito ena sa nganibote ng gito kina duti ko na sa tapat kisko talang sa nangay tolu. Ena ngona sana tiku kina na sot sot ina na kalabo bo mai varise ena sena ningito ena tulu ningito ya yo mai kadi bagi talanga na turanga ni naitasir ga dong gito poli ena mata timi ni varise gurim watawa mena ningito ena mata timi ni Flying Fijians ena mata kadi singatam sana tiku tiku klan lele usar na tali taka abunga era bo muriti mai era torong tiku sing ngona raba ena gitu kino green se sana ngona raba sana tol kino bona maten katu ba mena gitu ena mate tim ni biti ya sa kalivaki sana gitu ena sing tambu ka sona bibi sau mai boga zorra ortona ndori bibo ta uli di bon bibi ana na mai zingo pideliato ke leva ni botie ero na dorvo ro angito ena mate tim ni ena sot ki inglandi sa tiku na bisu taki e sa tiku talanga na boga ni rawa ni roto na boga bina kataka na vika en básica en gito en mata que ni siquiera tan buena mata saudi arrolina todo con la que no lo sanga vamos muy bien a que no sanga y tico me rao na ganga a visco te la di en la ica ojo ti no lo to gito en sot sota ni nation championship en mata en uabo kingo da que la tico caro uabo que nangai vagador en abulo novemba katosa nangai vaga barro telenikina na nanda mata timi o tingo en sot sota ni nation championship Ertu sanang kaya bawaraw kina Nations Cup, Pacific Nations Cup. Gito kino Witi, Sabani, Canada, wataki Amerika. Yo, gito liwe, san tapaka na mata tinga kin, tapaka ni unitiko. Ni Rawa, ni Roto na Bisho Taka, na Gito, na Nanda Durwo, and Sotu Kis Kotelandi, kana Rawa kina Nanganga, and na Mataka ni Singatam.
0: Tutoka, okla ni mataka talanga arto na angita tiku kena mai vanu ona nanda marama arto na timini McDonald's Fijian rua
1: iyo ndita na kabini na single buni mataka single buni mataka single tutu ni mataka kla ni to na ndua rauna kitu tikina na mata timini Fijian rua women sana mata timini marama na ndua pata kina mata timini Queensland Vital Noa boga dori vata ki Mike Lege ena singa buke lulu pare tato ki noko ena nungu vata roi nkwa toka ni dey tigo na elon randey tali tigo na leon timi en rika er to sa var ta gir to kit na ma dar wa ma dar sa wa ti ma dar go kinen git to kena mata ti ni kunsland var ta to ko ni man ma ti ni kunsland ya san ru komanda wa na mata ti ni ru na ma dar to sa yo ka to ko na sanga ni ra wa ni ru to na rei de tunga na nangito ya pala ta ni sa bi sa na mata ti ni kunsland bo mi bi sa do mengo na so to ta ni ti ko na la a bon bo to ko na ko ku da ke sa nangito tu sa vagarrou takir tu tukin na mata ti ni maram ruai le vari trato ko na eru de tikin bimbi te ko ya na non ruto sa wata na pol en set pieces line up scrums baka kina na kena mo stai tu va bala na polis te na kena sangai na polo en na kito na ngone lutu kina na polo na ngone vivi va kikina na ngone lago kina na tekal na vipesu na racks eh na kena sangai me na rawa ki me na polo kena karua na nondo tu paka nga taka na ngono tu sarau tu kina na polo na ngono tu paka nga taka me rawa ni tu na rawa tei ki na rule tiki ni bibia rede toko na ndari voto mi to mai kai ta na nuno tu wako ni rawa ni roto na marroya na paka nga taka na polo e na matai ni kusau bula miniti kerto na kaisa kereti ko kerto na nono matetini matani ko sobu lamiti tego bu binaka ro sobu lamiti merto pidi baga na polo to marro erto baga ta ka to rawata na kai karto sana ngai rawa ni rto piuta rawa na inta bundabu ni kena didi na ngit tos na ngito e na voli ono sobu lamiti a kana sopea e na sobu lamiti ta chiko na baga ni patu na pagani ni klan sando ya ko tu mena sim finala timi ko long sando koko wa ela sanga ni sotoro rawa yo er tu boni ni tu na do ni pi wato bulidi ni fidin do bi man chatu de timi marama ni tu na rawa na ganga tanto bi su tel tu a birna le ni bonu ela sangi ela sile ni mataka pero ga ndar bi topo ni en gito ya Karuni sem finala erdo rono sote kina na Western Force kina timi ni warta. Ganga ni mataka na mata timi ni ndua erdo na rota nga ni erdo na gitu pagana finala erna rara mai lotoka se mai nandi se mai suwa se mai ba erna maga o katara.
0: Totoka, ndo tal mbeka na ka ni vya tomana ni mbera ni mei zaba tiku na wasini ngonu gwanu bongi vina kandai.
1: Iyo, mbera ni mei zaba tiku na. Na sotota ni soka na World Cup mataka ni moni tike weekend kana daka kina na penala rono penala tike na mata timi Spain kina mata timi Argentina mata timi Spain na von ruka na mata timi Brazil na sin penala Argentina von ruka England rono ngito totoka na sarawa dota ni batangin dengan dengan gito sa ratu na batangin dengan da wir na tau gito so professional football toko mo ti na kaira baritaka Tumbenganga na mata timi ni Spain Rivalise Argentina ve Inglandi Rolo Sota en la final en la mataka ni Moniti Weekenda en la Pacifica en la mataka ni Tino Tambo Rolo Sota kina na mata timi Rivalise ke Inglandi en ke na Balataki na ikatolu Taba Mtutu en la Sota ke Vobora Tona Vital Noa Dau Pagkatuloy ng kaliwang sarili ng ano ko, na kaya na do. Parang ito ko, sengon na daw. Ano na daw ang bet? Kaya na po, basi ni kinin doon na timi ni Pacifica, kaya na sot-sot ni Burubura, kaya na sok. Kaya doon na taro rin na, kaya ni sa limo na kata sa tangatag ito ko na Pacifica, sa tingo na UFC Pro League, pero na ang kito Somi, sa sangay niya, so na ngayon sala, merawan ni, wator na kita kinin ng kito na Pacifica, kaya na kaya na sangay ito ko. May baon doon na ngayon, may lama ta dake. Το όνομα της τιμής είναι Πασιβίκα, με ένα φουγγίτο, ένα σωτσότα και κόκρα. Εγώ με βοηθώ που σας κάνω το Αργεντίνα και Ισπέιν, ένα φαίναν, ένα ματάκα, είναι συνομονητή.
0: Vinaka sarva levua na itakitaki na mbongi vinaka nikua na buku ni vei tukutuku eso maina vei rara ningito na mbongi vinaka endai abani ni vinaka tigani na ndalintebeli ni vengara vina na mbongi vinaka nikua na buku ni kena na lei ya lore ningito ni mataka mtapa mbimbi na numni wakarua sikobo avoki na na city le bungo kalanje na bunge ndai na kasarba le bu
1: na vale bu na vale bu me tamana ngon sa taraba ni motoka na ka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni sambulu bina ka sai kongo na nonde tu tu ningi to na kamni kwa. Na timini ndro mara mar to na sota ke na timini Queensland Reds na matai ni semi final ni sot sot ni Super Rugby veir na mara mar na kamni mataka. E ka Mike Legg na ndo ni bibo ta blid ni timini bimbi mer to na borata na koko ningi to er to na sota ba ke er to na ya tiliu ni timini Reds. E kai o leg na kukua sara na kena wala taki na itutu e na finala ka na magatiko koe ni rato na wawaro wina katumai na timini Reds. E kai o leg ke rato na rao ni wakatule wataka ni lalao ni gito wambimbi e na yatu iliu e na rao ni rato nganga. E to mano koe ni mbimbi talanga mea na sabsabana na rato ngito me kunindu anan rao ni beban roman romo sen tamindamu e soli we rato. E toka e na yatu iliu ni timini roma rama o kei tiana rombana kanda voro na vita dini o Caroline na isewa kei tuakana o keleni marawa merio ni na kesa kei kale te ii e na locks nunia ndau ni moala kei salaseni rei lumu e na flanka sulita waisenga na nambu walu kavitani klora lomani kei warani sese ngoro e na diwa kei tini angela rei tumbu kei ateleite mbuna rono toka nei tutu ni wing, Josevini nei hamu ke Meruai Rita nei vosa en toka nei tutu ni senta, Litiana Vueti fullback. Na timini Roma Rama ke ne timini Queensland Reds ena sote na Kavini Mataka ena rara na Churchill Park elu toka. Ena karuani semifinala na timini Western Force ena sote ke ne timi Kanganga ena Mbaki Sauti na timini New South Wales Waratahs ena Mbungi ni Mataka. E kaina ndoni bivuka tabulithi ni timini Fiji Water Flying Fijians o sini Rusi Serwakula nirto na sanga merto na rawata na nganga. Nirto na sote kena timini Scotland na mataka ni Singatambu ya na sote ni Nations Championship. E kaya o Serwakula kerto na ngaraba binaka na itavi na wikala lai na lomani rara na rani wa wutukana na norto lalawa. E kai o Serwakula ni mbimbi verto na dharubo merto ndau dhimbitaka na singileti bula bula ni rato mata tagatiko na nonda vanua. Rato an ruka vei welesi na kai tulu sanga vulka diwa ke rua sanga vulka vaa na matai ni non rato ngito na sotsota ni Nations Championship. Karto an ruka talanga vei Englandi na madha saoti na kai vitu sanga vulka tulu ke walu. Ia e kai o sirwa kula ni na tor na ngona. E na nona moida se mbiuta vata na itubatuwa ni timi ni senga e matai ni ngona merato waitavi kina na timi ni viti na sotsota ngo. Ka ngona leka leka sara na non rato warotaki na dharubo. Ninda wakatou watana ke ira na timi lelebu karasa waitabi tumai e na sot-sota waungo. Ia na timi ni Viti ka na sota ke na timi ni Scotlandi e na yatu iliu o Eroni Mawi ka vitani te vita ika ni waere ke Nesake Ndonge i soana sila sila ke temo Maiana Vanua e na Lox, Peter Gus, Soa Kula ke Lekima Tengtengi Walu e na Flanka, Nambo Walu, Elia, Dana Kaivata. Frank Lomani ke Caleb Mance e na Diwa ke Tini, Chuta Wainingolo ke Celestino Ravta Umanda e na Wing, Josua Tuisova ke Virimi Wakatawa, kana madata ki Viti tika na Mataini Ngona, e na Toka e na Tinika Roke, Tinika Tolu, Isaiah Armstrong, Ravula ena tini kalima. Na timi ni Viti kei Skotelandi ena sota ena mataka lailai ni Singatambongo. Na timi ni Junior Bulla Boys ertona waitavi ena semifinala ni OFC Under 16 Men's Championships. Ka waidhuritiku ni wasota mai Papua New Guinea ni oti na norto mainganga wakarua. Arato wangrukana timi ni New Caledonia na matai ni norto ngito ena kairua kei senga. Karto wangrukana timi ni Samoa na kai lima kei senga na karua ni norto ngito. Arato mei rawata na kai ni timi ni Viti o Shahil Prasad o Ryan Swami e rua na kai ni Isoa Basilala na kalima ni kai wa dhuruma indu berto na dharubo ena timi ni Samoa. Na timi ni Viti ena sota kei Papua New Guinea ena mataka ena yoti oti ni norto ngito wakatombu na timi ni Papua New Guinea yang gangga telinga na ruwa na ngito karona wala takatiko na imatai ni tutu na wasi-wasi na Group A. Na semifinala ni OFC Under 16 Men's Championship and Waidhuri and Singalotu Lebu na Madho Mengo na finala na Gai Waidhuri and Singa Wakaruwai. Kei nei o te tinga na kamini kua na timini under 20 ni nonda wanua e na sota kei Georgia na Singata Mungo e na sota ni World Rugby Under 20 Championship e na kena walata kei nei ka tina kando ni tutu e na sota ngō. Eratoan Rukawe Island e na maadha o ngō e na kai rosanga wukawa kei tina kadhiwa e na semifinala ni kena walata kei nei kadhiwa ni tutu. Aratonga nga wei Spain e nei utu tini nonratongi to waka tombo e na kai rosanga buka dhiwa kei rosanga buka ono. Ia eratoan ruka wei Baranise e na kai wasanga buka lima kei tini ka lima. Karatoan ruka talanga wei Australia e na kai lima sanga buka tolu kei tini ka witu e na ngito waka tombo. Na timini witi e na sota kei Georgia e na singa tambungo e na kena wala taki nei ka tini kandua ni tutu e na sota tongo. Se ko te lai ngore nei te kita ki mana tambane ni ngito e na kawini kua nomini ndonu vingaravi asinate Wainingolo.

0: mau tati ganan temu orang tuan bunga ni dalam indah indah kini sering dua ono asyik tinggal bikin dana dua n lima enam minit. Memang kau satu guna tuan mandat tiko ni kira nabi tangan tiko kena turun ni koro main nambah batu n bunga ibu nak indah indah babi ibu nak ni satu tiko n amuani telefoni kandua. Enda sana wambula saramanda veya turanga ni konro mai namba watu anitiki nandiketi ya madhu wata enambongi vinaka endai sambula vinaka turanga to wata minaka wale vune numnisi ya mitiku mai enambongi vinaka nikuwa
1: kira ni surichunda na gonongo meu ndaruna vitalo na choki na nabuguni vikaya to chikuna leto lomo ni koro ena korona babatu na tike nandiketi ena sanu maduata na rangunga o mori tike wanga wanga au turani koro chuga na ngonungu ena koro na babatu na
0: wenaka ukila ni ya ndona vitha na madha ungo ukila sabaya mbaki ngo nono mimi mdoro wili katiko watano takatiko bindi tawe na mbonge na madha usawati na nungu atiko mai vonolevu na ngono ni sato kito kitiko kina na kena rongo tiko na itukutuko sena news membala tatiko na weka nila kuthuru mamai na mbabatu au na wenaka unangandrepa nga meto na tike vusara mani kene tike vuo na vuni nomu ni atoki ena mateni ngona nera ni talno manda vembulu ngi manda vera na lwe biti ke misa to politik ngo ya te roba rong tik mai nambongi vena ka ndai
1: kaga ni sa mbulu vena kana lwe kangu ni chiko mai ni chilandi ena mbongi vena ni kuwa a be utala no ngaba kale kale kana poko ni lenga tere ke mami ena poko ni ndake bisau a na cyclone yasa a kena salamure chuma ino cyclone ana basika cha do chuna situation go senan raki na rebu rebu din raki be songo en limo bada na bak sauti seni ro rawa ala chuma ine go ro ya ke ba me asen so sara ni toro ba bimbi en matanya sember ba ndo ni tareki ba mina keto grade 5 yona ngona sa lamba mai kena na dangi ro to chuna bana kaloko ni akabi kaya yung chuna ba sige libo na singa kilom sa baklat chuna sa lao chuma na dani yung sa kadibag chuma ini na takusubi kaya mamichigo may na vana kaloko me lao tag chuma me adobo sar na ngao na may tabakina sige sa tuni tunay may mibaka nana no ni na bagoya na rebu rebu ni wika sang angga meyado e na bugo ni nrakibisaw se na dagi lambago o yasa kwa ka lamba tiki mami yana ngona sa la ko chuku kina na vital no na retio ena bi ngoni sa la kede ni bi tartar era sa la ko chuma na bi tartar bi ro kiki mami kiki mami bokarau yo sa lega lega na ngona a ke mi ando tar bali ni tunen mbaga sa mami kiki mami tar sa bali ni bi ro rau kena bi tangi so bi bakato kana to grade 5 yana ngona sa tiku lamba mai kina na dagi atau ro to chuku ni bana koloko na kabi nona lako chuma na dagi ame adobo saranga na chini karuwa na kaloko na mbongi liu. Senga wakando ni malumu na batini dagi kwa lako chuma ya. Wakanga na iwalu. Sasa kure kure na bale. Rabuga na ndoko ni nakaba. So na bale rambale wakata sara. Sa treke mami ndo na yalo. Sa sinro na vito seaki. E na kaukau ni dagi ya treke mami. Na nito koro ya toko balala ndo na mbamba. Angai lako main nadangi ya endono magikima mi binang saranga. Iyon ang una sa lambo chuki nadangi tamatara sige na bito siyaki. Iyon berte so kara sa baling ay saranga bakalan ro bale resangay ito sa sanga may ratoso. Na baling ay ratoso kin na bakaling ay tali na bale ha. Era sora duro saranga ng boto ni bale. Merli bakaruru kin na mani lako yan ina wai. Karusa na bale. Ayan na yalo yalo ni vika iso. Ayago na bongi kwa tareke mamikina na kaukau ni zangi lambo ya keto grifai kwa asa ni otimbeka chiko ruwa na chini karuwa na kaloko na mbwilevu mani may malumu wale na zangi kima mbizunga kima itumba kima mbisangame kima reida na pakatada ni zangi rama se sartunga na vula na mbongi ya kima mbireida na revu revu ni kasame yako kima sana numasarani sana otiki ya via chini kalimani mini tu isa tika kukotele maina dhani kwa na kena lako mengo ke balum na kau kau ni tanga ko lako me ya soma nga resa sinrnia dora non rovali resa amber mera ya non rovali so resa durunga sona bal kursa dolatu kora rani duruki na merli bakaruruki na manila pa to mana tanga biar ruta tal to ka endona ya uwa mea do ni sali malumu na tanga kima mea vitalo tiyo ni kena singa taraba kia lamba tiyo na tanga mea do na matang lai sindo na valia bone ni tokor ya kima mi waka mi unaka tiyo wana kalu na nona vi maru i sinindu na mbule ya balengai sinindu e mavoa ni uti tuk nga na kena matanga lele nga ena kuku ni waka ro ni dhangi sa lako tal tiyo mai wayasa wayana sama ni sobe kima mi sama ni ngoli kurni buli merle tiko bakaruru kina sa tiko na riri ko bala tala dange tarai kima mia e baka buna sanga vi kima mina troma baka sui gore lubi kima mi bala kana nonra riri ko nonra rere lubi kima mi ma ina ngauna ya ina ngauna sa lango mi kina na baka rota li sana lako tal tal tiko mua na cyclone ya na dona wasili buni tokoro ara sa lako tali merle tiko na bono ni nain ronro ni dange ya na Andaketi Central College ya sobe kema miko ya vina gani mbali kema chunga ina koro ya baka tata sara elnoa na kuko ni dhangi ya nangona sala kumikino ya na ya sa gailo kumo ya na ya sa alaku tuma ina uba na itu koro ya rando talono nangasi ituku ni chupindo na ulibo nua na nitu koro ya wabuli tutu na ulibo nongo na wai mati ni wai na nitu koro nyo keli ya ndo nangaro na reita na wai na loko langmani ya chupo imbama nitu koro ya na kaukoni udhoko ila kuchuwa ya kaina kini inga itubu chuma ina wawai ya na mboto ningeli maniado kino kona une une ya na mbongi kwa ya saa lambo miki ya saa tiro na madawa lambo mameo cyclone ya na ni lambo mena niya dhangi ya seko sosa ni kauko vya kuto gridri patike msa hapa kila watina keto gridri 5 kaya ilako mena dhangi wa ya na kaya msa mbatin sa tukun sa keto gridri kaya ilako chuma ya kaya msa seko sosa ni ririko ya kaya msa kachuni kila na na une une na mbongi ya gayado so viki mami kaya mami hapa kila sora senga mani kada kina na gele na lomo ni toko chiku chiku ni lotu na vali tal tala vali ni nona na vali vatawa vili kina na vali lotu kada vi mama ni to vali lotu vida vata tale na vali na lomo ni kore ra vata tiki lomo ni kore talaga sona vunu lomo ni koro kada na gele sa mani yado mikina na vatole ni matentu mikima misa toki merani lago mena matentur to lago na geotech orto me dakaba no bandindi ke na bugu ni kasa mayado ena ni to koro ya baga da sarra el no na itike tike buni kamayado no na sana sao china tangi lambero roya sanga ilago chiko na process ni ke na bina katime identify ta ke na lenga me lago merto na geotech orto me baga dindi ke chiko ya taro toro chiko bida batana mandala mani sali chiko na chiko korni buli wawa chiko sheda bana lewa ni matintu me ado bana ngauna sa baga dore tikelo tu venga rabina geotech sa dikleta tiko ni red zone na korongo mani sa roro tal chume na ngauni buli sa daga chiko sona vitala noa mera sa tokita kemi sa tokita kemai korri buli ndua talibo no meke mele chiko arrukina ni orto daka chiko na toitabi orto na geotech maina Ministry of Mineral Resources Ocha sama ni loma soli chiko na italatala ni Assemblies of God of Fiji me kima misali marui chiko na chiko chiko ni lote ya ngone asa dhuri kina matintu sala ocho ya nana vivuke na kakana sali kouma ina tent sat paka saranga nani mami tent me kima misali chiko na tent ma ina ngone ya mea dhobo chiko ni kuango ilono
0: ni turani rani ni ba madala takamanda ni rental no takamanda nambula en lomani vale lava e ba gaba tu manda en sa vole kangwe ono na mba kina no muniti ko na lomani vale lava
1: yo na chigo vale lava e senga ni talano rorowa a kla na vale lava e temporinga na chigo kina yo na lomani ono na mba kina chigo na ndona vale lava e senga ni rorowa eleven outbreak ni disease ay adika skin disease ambele tambak nga ni kim sali tu wat tungan do na banua contaminate be kana wai eleven na tabi mate basika ya do na lomani to chuchigo ni vononi lewawa chivu na tent. Na tiku na valelava ni katakata ya sa katakata saranga. Ni sa tau na uva kwa la kutumena ngona ya, sing ni uva rorawa. E duru maina mboto ni tent, duru, chivu kena na pellet. Sanga imbiva kena, na kena flooring, na plyboard, se marine board. Yo, e sona va, kara sona tent era senga ni gaitha kai muri na nonra flooring. Yo nimbere ya nawa ya zuru sarchunga ina mang tent, na mboto ni tent. Yo, nangauna sa chivu kena na tiku na tent, lebu nandren reso tabi. Bila tini sora loka ina gubali lilebu rasa lichukan tu na tent lelai. Lebu na kaya afektaka. So na bibungoni ra loka yani ra sinindo witalo nombeka. Ya rasa lichukan wata tu mbata na bunguni nren resa sota vitiko sa sekretalindo na option. Satu wiki mami sana kemisana lichukan na loma nindo tent sana patsukaya na rirenyi ni mamitiko. Sega na privacy ni tente ndolo tunga bakan dua yo kibami bakan dibinaka ni kibisa lima roi cuika yo sando na bulan renre sini bulan rau mo cio na tent na loman di ono na ambak ye donan renre lewo kemi sota kami atau cumi ni kuanggo
0: ya hitro nyo kila nisa rezitiko na kena sa tarati kungori na nomuni vale wong ani reni tano tang mantanga na kena sale lorai na tiki ningele wati kena kena sa tiki utar meza wati kumena ngonongo
1: ya kema mi waka mi minakan yang kaya solia na nema mi turang ni abusa na turang na turi indriketi na turang wani walu ando na tiki ni non rangele mentambi kena na koro ngonongo sa apakata ngusara tsuna takataka na bibu kini matin tu tolu sobulu kabitu kede na vale kara sa tara tsuna na ngonongo ya na wili-wili ni gubale kara chigo na tent. Walu sulu kalima taudo kona wili-wili ni vale. Se gubale kara chigo na nitu koro eh. Na tolu sulu kabitu kara sa toki na leitigo na tent. Raya rasa na wakai voto vota rao iliu. Na tolu sulu kabitu na vale sa tara chigo na ngonongo. Na ngonongo sa wakaba na vale, sa mboro chigo so na vale. Sa vadango sara chigo na vagadaka. Na ngonongo ananumi chigo mendola na na bulu Oktober, yo na ngonongo e sota bisu sonan rendre e na buku ni berchu mai na materials o vetalo chitu wat kero to na tarabali chigo ya na kangar to sa watu kuno chigo sero to wakatu sa chigo e berchu mai na materials yata na workforce sa chigo ikia na kato doko na kanga elenga chigo ya e na ngonongo sando na ka na nema mi marau ni kemo raida chigo na tuba kini vale na standard ni vale so na vale tartungo e sini pangataki kina ndona kau pangataki kina na block wata kina steel metal eh so na standard ni vale tu ya sandota ni talena pangataki ngene
0: itura nyo kila ni sana varoto kingori sana ngai sana visa umbeka na edhe ni koro mebuka ni sana ruo tuna vunu itiko kina ndona koro na koro namba watu se
1: na tutungu ngani tutungan ni bebang di taki mai wana ni mami turangan nguni balu asa ni bisa ni adani koro doce ngana adani koro mai na boundary ke di koro mete ke bueno koro ke mami chuki nongo na koro na chuna koro makawa me adana koro bu e ada ke chuna ni koro na babatu mata initial plan tungan ni koro na non ra tu tu bana kasi ke bakasa oso na koro ngo na koro makawa na me toso na tamata na chiku chiku kwa satu kinongo na koro kwa tarichungo eh?
0: Bada bana vya wakini vanu itiku kina na koro makao bati kina itiku tiku wongo eh?
1: Iyo vya 1.5 mile. Ni na koro ya itiku chiku kwa tali lebu tali na vale. Vya ruo sangabulu karuwa na bubali. Erna bu vale a kara chigo na chigo chigo ya ni berri toki ya ni kona kona kina na wi bagal vale taki ko sa baga doro chuno ngono ko yo asamber ni mbutu ki me baga matintu ta ke nangele a me wili me koro ya na ngona sa le zaka kina na vito ki takingo ato sanga ile ko main na NLC sanga me mbutu ki na boundary bu ni koro wili kina na koro makawa oira sa existing families ko rachigo ika wata ke na bono sa tarchu kinongo na vale sa wili ke de me korona bono kede asami mutung sama kama tun taki sambumbuli taki kira malam bale oira rati oike liu liu era rame ngara bibuli tu era lau tala mena bi korokoro rame kere awan nito turang mere cigo ika ini ko sa wili kede mi kor matani sa rati kita lenga ni bang rini korai nangonongo.
0: Sitora ni vina kapale bu ndotan bek na ka ni be varitaka ni be averna ndo ni vakar rong verna le be viter bar rong tiko na bungi vina kani ko mem ni ber ni me za bona ndar vitala no
1: so via do to chungan do na bo sini ba no na ka ni rani solution ngono ngo ni rani rambulo ngo tiko kino rana we kandara bar rong chungori a we ke muni be kananda o masula ka chumaina bono viti masulah kiki mami mai nang ono nyaro ngoto kina di tutu ni wika ya tutu na korna bawa tu au tor nang ono ngo meu lebuta na baka bini binaka na baka lebo na nomo nindo na nubi ke mami chiko mai saba ka nubi binaka tu wike muni ke desar na baka rongo chiko na bongi binaka ni kua na itu kutu kuse dai talo noa au mei talo baka chiko na ka binaka ni kua elmo na baka lebo
0: Vina kasarwa levu torani kime misavani ni vina katalitunga yani ni na tosa totolotiko na kena tarana vale ni rani ni tokitaki na leni vunuai na leni koro ina baba tu kina nomuni vale voni na le marotaka na nomuni tiku tiku vo vina kasarwa levu torani
1: so vina vale vo elnoa kalongata
0: naka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: The moy semi roba hotanga. Sabotingo weekend ay lima na miniti emetini na kaloko. Ni takini tatakatiko na ang gravitabi na mbongi penaka ni kuwa tabi dhavanga ni gravitiko. Asosyo ngwa nambeka sata tiko mga buwale. May dhavotiko ndona madhaw ni kena ngarabi na itabi. Baka dhaka dhaka. Aptala kena buwale. May dhavotiko na madhaw mwini madhaw na ngo. Na nondra siri kitiko na lupenda. Ya. Ukila ni maibiti pakatanga uti kuna paparo kina bendingdingi may pakandaro ngo tiko na madaw sa uti ni roa bitan ngo tiko kina supervisor of elections o ana matay ziwa na huku ni bendingdingi bitanga na pipa na numi bistiko ana matay ziwa biki anda na lupi biti anda sa tiko ni ibo no tani do na taro ha taro ni tiko mayan na ito ibo la mata se dhaboru ni dhaka ba kebu kausa thalata na bole adha ni bendingdingi kwa maithaka ya New Zealand. Artu wakandi takatiko na tambatha kathaka ni natambana ni bendingdingi sana pali pali pali bendingdingi mebiti ni narani ndo atale maya na nonruto maybola yada voter registration narani atale ya ena baka tautikungo kewa kaya simbera nise kathibaki na tiki nisinga ni ena zaka kina na bendingdingi se mena na rate of election mena kathibaka na peristendi ena baka tautiko kina ya arto na makatiko merto na narani tiko talanga ena bulo katoba ena ngona ni songo ni singa kebiti sena Fiji Day merto na maybola yada talanga kina ena baka tautiko tikungo kewa kaya Berani kasi baki na tiki ni singa ni binding tingi kame na around indo tale na nonto ngole mai mimi zaka na boleva ya we kenda na sa tiko indo na nonto voter ID ya ni vina kata mi visa umbeka isona kai politiko kina mevakana nomu ni address mbeka ni sabi sau si chungbeka na address mai viti rao ni niu vitartara nga virtou merto nanga yu visa utaka nga en mwana liba liba rao ni niu vitartara virtou en email na info@feo.org.fj niu vitartara nga bati kirto kere virtou erto na rene za kapa maina kena visao ya kia baka usanga ibola eza baka ndua en nangandrei visar nga mwana tiko en nandua na puno ni bola eza me rao ni tarai na kemu itamba tarai tala me na honi na sulia na na ibantini ndi na ni namu ni ID proof of ID virto en rao ni me rao ni zaka kina en duana na mu vota ID ya tukuntal tinga na supervisor of elections ni lebuna lubebiti nda nda una numutu ni nda sala kame bangwita isa automatically kenda sana postal ballot awi kumona apply taka mona vote se mona bending dingi wana postal ballot ni sana kathibaki na na isa kathibaki nga natiki nisinga na zaka kena bending dingi awi kumona apply taka mona bending dingi na postal ballot waya arto na baru taka mai na tambani ni bending dingi na kena formu na kena kakethi na rawa ni na bako inibi kuna numi wali bending dingi mona bending dingi kina kauna ke bako telestale ve irto eviti kia bakai tiku sana numi baka tataro me mbaleta na bending dingi o sianga tiku ni matata viko isona ka rani ni vitar tar kirto na info@feo.org.fj

0: Tarma te koe ana, te mu mendelana. Wonga ki ndelei watanawa. Wa maro te ki kenda tiko na ngauna sa wo sibi na tini e na vitu na miniti. Sa ngauna sa rati ngani kere sere, na mani tali boni tale. Seiva walu, seiva seiva. Save, save, save, lima tolundua. Rasrangan yon I text mai na lima tolundua. Na numati ko ni na yun sa may rusang binasende. Irarangan mo ni ngwale mai na Facebook page, na PMN page, Fiji, PMN Fiji. Ni rasrangan ni bitamikina na numo ni Sera Kerei, Sera Tavo ni Verongoda. Au kila saango na tiku ni soso ya ngoa na ngoa, nda soso tatiko babiu ya kani. Sera tapu ni vya rongota. Au kila se libro yu na katana sere, makawa, singin ringi. Ningir mai, nda mani taliboni. Seiba walu nan rau, seiba seiba seiba lima tolundua.
1: Tapi bambula rara mati kopi kian tiket sarana saya mati kung mango ini selain di outer onda bulu pina kana warong mati kung mai fangare nan dosi apa tolu point di ono na FM nan bongi pina kain dai abi nak vali pina saya mati kung mai Hamilton nan dosi apa tolu point di van na FM ni bulu pina kata lengan mai tauranga nan dosi apa tolu point di walu na FM ke rotrua nan dosi apa tolu point di zion na FM mai taupo nan dosi apa van na FM ni bulu pina kana don bulu pina kama na Hawks Bay ni saya mati kung mai nan bongi pina kain dai nan dosi apa tolu point di zion na FM na tarnaki nan dosi apa tolu point di zion talanga na FM asing ningole tapi kem do mena mano wat region nan bongi pina kain dai ni bulu pina kain nan dosi apa tolu point di van na FM sang ningole tapi na korturang mai Wellington nan bongi pina kain ikua nan dosi apa tolu point di vitu na FM ni bulu pina kain watar ke batik nan dosi apa point di dua na FM e Christchurch ni bulu pina kain na Cornetate nan bongi pina kain dai nan dosi apa point di dua na FM talaki na mai Dunedin nan bongi pina kain ikua nan dosi apa tolu point di walu na FM mai Invercargill nan dosi apa tolu point di onu na FM sang ningole zaba I Auckland nan dosi apa rua point di rua na FM sang ningole zaba mo pambulu tiga ni wiki muni na sema tiku mai en live stream ni pmn.co.nz na vese I buru da mga ni sema tiku mai kina nan bongi binaka ndai ni mbula binaka ni mata binaka mai Georgina Lendo, menitika muna na nonda ya uwa, sena nonda ngauna, ni rongo seritali itaki, nambongi binaka ni kuwa, na serikene ita seriana, ni mbula binaka.

0: PMN Fiji. Sandy na Fiji to the world. Tovata inside out. Vamaro teke kente tiko na mbongi vina kiniko na ngono sa woe rua sanga pul kalima na miniti miti ni kandua na kaloko. Totola sara tiko na tos ni ngona. O tinga ngwa sa wala tala tini kandua.
1: Ya, anum dek sabi tukun wala kena tini karua.
0: Pinaka, wikim ni sange sema mai ni mpule pinaka, pinaka ba lebu. Siri, nimbuli pinaka pinaka wale buna na vito ko niti kumena mbongi pinaka ni kuwa na seringo ni nanumi tiko kina meron nanumi talati ngayra na kakana may mayra na sanora Sergey Amani Wanimbuka
1: Amania
0: meron nanumi talaga kina ira na wakango may na maram turangan na ita may Wanimbuka
1: Chosa na ilati? Amania. Nimbule binaka binaka vale bunisi amtikma. Yena PMN Fiji se pamana.
0: Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: And Nambongi Vinaka, Nibarumbuka, and I could think of it in Singapore July. Ronondolo, Rosangabulu, Kaono, Aukilani, Nandraki, Batmatanta, Lakodrumitingo, Ritosa, Abibasal Tech Mai, Na New Zealand Transport Agency, Wakakotahi, and Bukungani, Nondonganga, Roningonisala, and Nandraki, Batmatango, Aukilani, Libunang, Vizanama, Libunangona, Vizanam, Takango, Sava, Madongo. Na kena kambu kambu tiko na nonda veya sana iso na vei matakali lai mbongi levu wili tiko kina na ngoni sala ni dando baka ngataka na ngoni sala erito mi baka sala teki tiko na tambana ni New Zealand Transport Agency na nonda nda unganga roni na nda nrebe baka mbanlua ni nangau na ndo kambu kambu kina nangau ni sala kamena wanga tiko na nomu fog light niko ngoli tiko ngoni sala ka ndonu maka na kambu sono vunua era na sisi sisi tiko na ngoni sala na buku ni veba tambeka na waye na mbongi na sisi sisi tiko na ngoni sala kere tiko na nonda baka malua na nonda nreba baka malua nda bina numi veira talanga eso era baka ngataka tiko na ngoni sala nda na numa talana nonda mbula ninda baka uto lili tiko rato kere kere tiko na tambana ni New Zealand Transport Agency nimbera ninda nabunabuzi menda ngole ndo nabunua nda ngole ni nondo tu vilawa na sena nondo tu page na bola mata menda arizikina kebaka e rawa ninda baka ngataka na wanguni sala zava enda bia lako tiku kina me kena lori tiku nga ni nasenga ni sanga ni baka zada ni tunanguni sala enda buku ni nraki mbata mbata enda lako zurumi tiku enda ngaunongo Salut, alako talitinga ina kere-kere na pagmamasa ng dalintibil ni Bingarabi na bongi pinaka ni Kua men tanda ung gangaro ni daw tukun may nakoro better late than never. Kere-kere nga men da baka utulili baka buku baka sama na numira talaga na vo nila ni punwara baka ng talitinga nangaw ni Sala. Pay rapate ang bulo pinaka na serta rabongo ni sana numiti gani kina na mbongi vina kenda ibata na kina vikia mnike sara ukila mai pare muremo era sote tiko kina na ex-engineer mai viti sote tiko na mbongi vina kani kona serta rabongo ni sana numiti kina na mbongi vina kenda

0: de mai junior sangeta sa kuso sa sibtingo bikenda na sa bola kitingo awo e ro wa tin ka tole miniti me tin ka rona ka loko ni mbula binaka binaka pa lebu na sema tiku mena mbongi binaka nda isa kero vine ndra bakita katingo na na lele ningo na sa chingo bati ki ebe kira bati ki na lebu ningiri lako chumai bati ki na kere seri lako chumai bati ki na seri ni binaka ta chumai iyo ni bu sa tiki rau ni tin ka rona ka loko sana zaba tiki ni ro vinka rabi na mbongi binaka ni kuwa iyo sana sombe ka na seri na singi mbiu yani na seri na mbiu yani au kere mo ni na zingoma na mbongi ni nda embe la tini sabo la kisaru tuni meza wana ni rongo ni pengarabi na mbongi pina kani kwa kero maro taka na numuni sema mai numuni ngiri mai numuni kere sere kere sere tiku mai na bivotei tiku mai na mbongi pina kani kwa na sere tarabongo do sana numi tika ni kina na sosengo na tiku mai Kelston na mbongi pina kani kwa vejiu kina nono vuvale o nuku o Henry o Rusi Watalaki na veya tamai wati soni watake tamai bilibi vina kavale wiki mdoro turanga na sema tiku mai na mbongi vina kandai
1: Sia turani ula dhabi to na nungu turanga na ita my chapel ndo mbule vina kaserengo ndo na numi tiko kina vina kavale wana ndo sema tiku mai ene vimbongi varombuka
0: George Fiji vikoso wakitara

0: This is PM in Rotuma.
1: Nga cha ta ko este nga sia hoi excellent lang ni Micherenti minitrong mata ve he ta he ta ka fakman ngi os hoi fe nga ngat ni kamatsin os ngaru lang ni Micherenti kamu mali sa lasa os hoi fe nga ngat faksitin os sa sinta varumu kiti oni e si also tu ta ko ne kata minti la resi TikTok ta Avle little ela download os app ne TikTok. I'm not soliciting for TikTok, by the way. I'm not getting paid for this. Ka last the TikTok ta ereko TikTok ta os hinto siyang mas koy nang ne ate TikTok ta makta chow maka fuma makar ne atis os sing ti is DJ Grutung hey la papa na na raksa en iete ereko on missing por kau heta ka Mohela fianga ta rong rong me mia hete hana pate os fiokta os fiok atisi os time stable. Ena ngō rakek te ma fau hisve rakek te tango rakek fiok si os rei rako lama heli os rei ni high school ta ka kat sire e whanga ngach ne malha he te is. Wo, ini atien on sasing te is. Oto rakek te tu, si te aus ne kele e mol to rakek te tu, so sing te is sir. Sir oto rakek te ta mahele rereta. E reko on inia te hoho yo ia ka michpo. Michpo inia te on so sing te e reko on la tung ne o sa soi o ne. Ma ta ngō kamatre fui e reko oto sa sing het man kono huang ta ia la leum e ronroni se omi se te mo kota la leum o muam se New Zealand ma hei la mamasan sa sing ta man kono huang ta. Ma ngō kamatre oto mchio e lalang ni ngasavad vese ngō kamatre a chio ma ngasau te ngō kamat ufa repene la sapa os la sapa hefu Mon kamata ma se hefu mohaitaka inia fui he on, te fui he on, ma te fui he ono is inia hefe hif, te fui het, ma sa singta pema iyo se ngō ma, ya uu ei, te fui ro ro, hefu ro ro te la rea e, mong ya i, inia te fui he hif, te fui he on, hefe hif, Ei, makat whepera sa singta on emne hefe hisa ta kwa ngola re. Ia, oh, 7636. Ei, ngokota ma hat mumu, ngokota ma rei mumu asema, ei, michpo. Michpo o sa singte on 7636, ne? Ma ngoya, woh. Matango re re a hei a re risi 7642. Ka o sa singte la ma hele ke 36. Ka kola. Kola se ioka. Se tene usu za kwa ni wafla kaya te e reko 7636. O se pa ioka teke he ta. Ka fita maso sing ta na on ata kua manaire la tong ya la rakoka hefi his ngola kopla re ne. Mata ang rong rong me mia het nga he la hoa me lang ni micharente is la fiangek se is. Ka is la hoi me e os... Is la hoi me os makete tiahe te mata sokoka os hoi whingang te testa musa hei e hanapate 7636 i ko Vika Joseph 7636 mo kota la afo e mamuan tuing ni suyo e tae waka mich pao ne fakse e whiang fifista conviction os a singte nase mase on tuing ni suyo heta o to konwang tala leo me ron roni Ka fui het kat ata kwa era. Ti fui het kat ata kwa era e fiok on sa sing te is. Ka sikokon am kat kaya ekra kola ano no cheke hanis marate ko sa sing ka 7642 ne. Yanke 36 good try. Ka kola hoek se kindergarten lala kindergarten 1212 masoy ek e voyal ni 1212 ne. Ka makete is a he oke foto sa sing te is oto sa sing te is le historian, se tene au sito atakwane, ini ato se sing the historian, Jenny Conrote, noai Maori, fakma se tene varumue ea, remember, 1+1=21, au te koinang te kindergarten, malasoi pao mane, au hua to rere o to teacher certificate, ma teacher certificate toka ni is au e teron te i. Ka maka te is ai okif, os hen su siang tutu atakwane malha, os noai Maori, os noai e fieni, ka rui fakafana, no cause yum kawalang micharente fingle matuse kalala yoko must time stable shit then.